0: To mi rovi siu ni wen ka son swa da ki sa men na sa bo si o me ben ga iten pusi te min de gison sa wan won nora yiru ka nyin da no ka tia ye insru no ba nese ye inston bi ka sa sira be ka kinu be ma ka ba do ma be ka ko kari sa ma ka mon gison atara ta ton te to ba wule dora mi sa do sa na yali ba ni mi sa da so wura ma ba ni be be sa ni biru do sa ka mon i da pe wura ma ba ni be be ma wu do ni sa be ka na me i sara ba ni be be wa ya buro i ki yo buru ka sa ka mon gusu mo be ya buru kusia gison de mi yin onemo yanda yan ko kobanu batia ka nui kame wakru dede yen sam bezem bulun sankiru soko na na so be no sia kobanu batia ka ne kame wakru no ban biragia yan so paso ma bezem bulun da baro ba ka prano ka bato no ko ho ma be tempusia miama yanda yan ko kobanu batia ka ne kame weru ka no bezem bulun sankiru soko ma na so en ko bon wuru ko kobanu ba yiru ka ne kame wakru no bu dede yen ma san prano ka da baro ba ka turin pa ma be ni no yande yan kwa koba no ba yiruka no kama weruka no wi faruk mere ko no be da baro tempu sia me kamari an wa pere pere mi asa kon kabe be san so ma do mi ama gison boteni ika sun no me ko ika sun no do mi ke tempu sete mindi gison boteni na kabe do nya mi ya neto na wi nikodem bia wani un bia re mi nikodem na sakuna
1: rafia e kulan de david
0: rafia
1: ça se va bien
0: voilà ha gison sera wi faruk mere nti mere mi wi en donemo atarata batre sanu sana sa be do nya mi faruk mere na sakuna
2: David. Mm. Era sio.
0: Oh.
2: Ana bute.
0: To sa gusan sia ma.
2: Ana maswae.
0: To sa gusan sia.
2: Ko her ni.
0: Ka sana fa.
2: Ya sana ma.
0: Memo.
2: Gima. Gima ai gira mo e gho ya oni nga ya gira mi gho petit Paris.
0: Gima.
2: Eti o bakara. To go ho de wi dro mo ka wi du mbe pro buda ba ni pa bu ro mo ba ni.
0: Ya ma.
2: To pa ma de sanka gibe be ba tombu noni mera wongo esua buga dona ba ma be lagar mo ngeti ma bay baga baga biere ya rono
0: gimo
2: gibe saro
0: to ba ma ngas mi ni kasapi ko wi mama wi ti um biere mi amako na no so na mo to ima kas ba ma ga ne to to gumi banen soko ti o David ta mozimi wi ala san mora Jeremy ceci ka no e Joseph ta obio bi ba so bro son ta ki a boteni bro i ka besan no no yi san besan so ma do do ka ga mbira ga to Nikodem kareka yara mawi na kuran tuba inaki amada dabiro ba ma wa dene bam ituba dabiro na no ba tono giro me gison droba droba kuma droba droba sensia mase wo so na la kare kwa ton droba yiba wa alwasi ka alwasi nyiki ba yiba wa uso to geko amade me na giro anda gaba ma tuba menu mona ba tono nan ka gare basona ba tono me giro wa basona u giro me gison isa drobo ba sensia mahe ton droba wa wo ina kintu
1: ta geko ya bigia David ta ton bana droba sensia mona amera mona batimi to i bana droba sensia droba yiba me andavu so anton drobi amo me baki bo geri ami te drobo ba sensia
0: ira me droba sensia
1: baki bo geri ami te drongia amaga drongia wa yeba ke bu geremi don droba yiba dama yengia yengia gama
0: yama
1: dabi yeshura bomo droba sesia
0: fa ko mere an nikodem yaram balon no
2: ngiba nemene wa ho gima droba sesia me e doctor ade go ho nyan kwa be hen bato e no digi bi yangwa ngiba droba sesia mo mune to droba nwani to droba nwa don roban kia man kro so an kian gibe ga ha de yeme ton kro ba da ur kiriwo ba ay duro ko ba hem bine gira ha yeme ton kro ba da ur kiri kame ton dro ba wa beti ba ma kro so an kian go ku ma wa kro so an gari so mun ku me ba ma ba na so amu ye e ba mo ton dro ba si ya ye si he ku na ka sa ko ha ton dro o tin wi mbai ama wi gan gan ha mi awon awon yo awon wo ga mo ya man ton kro ton daro man ton kro ya ya ma betale ya han ge gan to we an go he ton kro an pe nyen ko ni to e bahem wo hara ya gan wa iram to hara pro ton dro bin ti ya ben la ka ya ma wa ton kro mi ha nyen ba so ya ha me wo
0: am na gan
2: ha ha awo ye ha ye giro mi
0: Mama, a faro kunwa.
3: No, you know. Demi ogirwa. Gima. Tondoba ma tonkuraba mama. Gison tondrogo ku makuraki. Ala demi ya bangwana migumi bi kanyara. To ohuwin bi mwa. Soroku do kurawi ko dawi nyenwo wo. Unson yiro kwa pade ba panana. Kwa oigira. Kwa win bi mwa. Yen tomo bada bi gison biwa bi mo nyankuro. Ama bankuromo ba yi ma ba bibomo ye da binu kere kama hewe ne kasame domi ansame kade ma bibon son siru yoko komia be se abuso be son siru yoko komia domi bi unwene mban son siru mo bo ma me ro son siru mo mati aya komia mi to ara de me bibe be nwa so
0: Wahara
3: ya do akome ya ga kala mbe nwa se ya.
0: Mina yen sona ya dia gison be san wo so wekine ba son dabiro ki bokire.
3: Yena me. Zami de na ga woni mara. Maha no sine. Si ana ka woni mara maha no sine. To. Ma so koko. Zami de ba beti ba to ba me an no ba hon dabino kire ya mo. Ba hon dabino kire ya. E hakin ya woko. Ni aka hewe ne kansa
0: sasira to miro bisibo ibe nombaro no asoko ma da gamyan bira ga paso ma ba gulo swada ki mbawi ma tam bagadira ki son droba sensia josefo suka dosata

0: Mamma, say, Mirobis, who Namena, Bosia, the Baraban Cobaya, so me, Yemeco Cassis, and Nimpunaway. Guinea, we in a chef d'arrondissement, Kavin Sawa, Bessibu Babe, Menon, Nobita Sessina, Gaiko, Nibara, Sina Yakasan, Bosin Leboa, Soma, Mesumben, Soma Cassis, and Mesumben go do sell to Cassisina, Gison, one battle once through Nobita is all Kama, Soma Bado, Dubuco, and then Kawanora, Yuka, and Dan, Nobuka, Yusuko, and Dabaronos. Sansewa ni nandi soko kula ni kimbira gya kwa soma abe no sebe beba sana ton kwa bo baka ko kare mo politiki mbira gya ben damu ka pa politiki mbira gya ba mako kare mo mesun bebe ba sana ton kwa bo mesun boko ko kare ko benen son ko ye ba tere so mesun ben damu kon ka bo ni kon ka pa nyama yan do pa mesun boko ko kare ko de mesun ton kwa ngoro ta ko na na ko ka ya ma yin da ba re ma mesun ko ka ba bon ko tant que d'abord on tente qu'on d'abord on Algérie tem pas ben non c'est Algérie tem beaucoup boba ko kare ko boba Niger tem beaucoup boba ben non fa faroda de mi son yilo tele ba la crise bo mon ami qui a yen soir so bebe gogo son moins c'est gogo sin ma be moins c'est ka sambo so mi tabon soir so yen d'abord tant biari awa mi rebi sibo d'abord yen mon ko kare bon ko disan boteni yen kanu ka kanu kuna na be non c'est ami oui Alassane Mourage remi ceci kazo da obio bia bo manta ki ame igane c'est le David Tamuzime non non mon isu sima pasoni so adaki FM Nostra. Oui, il y a un chef d'arrondissement, Kavin Sawa, Bessibo Gien, Ba, Menon, Sina, Bé, Menon, Ba, Sina, Bé, Menon, Ba, Tassé, Yba, Sina, Yba, Maka, Sina, Yka, Wabu, Wabu, Gina, Meson, Boko, Kariko, Yka, San, Kesuban, Takam, Kaka, Nyonate, Basuka, Otoga, Mesmigia, Boko, Nana, Wesia, Yembiru, Soma, Yba, Dogoboko, Yandayan, Kwa, Batre, Wonkpo, Won, Nora, Yuka, Yenda, Nobu, Kayum, Biragia. Oui, Jobobio, Yo, Kura, Bira, Mikia, Soko, Non, Swadaki.
1: Nina Arusman Dregeba, ton quartier, Birababwe, Mamed Biokwira, Nina Sefransman, Sukura, Bimenon by Tassiso, Iba Menosina, Basowa, Sobeso, Gasbantagan, Otogan Tombu.
2: Yes, Otogagi will serve so here Gison Toro, Emera, Babi, Otogakwa, and Wakonu Swa, Amayasamo, Goratam Doremigo. Migum Batnegiri, Wamigo, Yasua Baroko, too, Ya Kaibinumumu, Swasar Umbiragia. To mena yesa kana sakia bawura kunu swa migera ama benge so bana gima suwe ta figo kino bangira so rupa bibanga so rumo biwakora de ura mi ama gina yin suwe sa figo yin kino biwaka kwa baba so ruko
1: yembiru bibaha rafia ngura doba benti baka begena demewi mamari biwakira nyina sawdan sma hunsomo
2: hanbe ngwa tin so gintiru ha menoko ha iga ha be rafia ngura doba natawa be hanyina ntinso be ha biru ka somaya wene bapo to be biga be ni somaya kome be nyini be ase ku mu esuwa o be ni sanwe don be ntima ha be biga baga sababu be ni somaya ngasinya de mwene to ma be ntiba girwa be iriki hini baga somuko ba mo tablet ba mi be ngawone ni anu bararu mu be ngawon ti bana biwa baro gawa biwa gohwa mena ye ya de be somaya nsinya yiramigo ama bagirwa me gima kaguhon dam surupa biwako ure migun kon ya tarawa ba ure ba koyan kire de yelo ma sa ure habe so ane to be wi gun yin so rumo de men gwe ni bo ra bi kosi
1: nyina anusman di ba suma gosa ye bengo be meri go be kwa botu won ra ka nyina no bu ka yiru sugo du so ya ha suma de we hin no mu saka
2: sa se u gya won ge girwa mi bu nyina ka gesu yiro se gesu un un keri piu giga wa mi bu ba mo complexe scolaire groupe B ba ke dun boata mo na to abin ke to ba mo ibo ta ba be trois en biro ta ni du mo sangira do sa america birai ba be ke ri te banya ka so ru so mo ina so ru so benti ba mo ke di mo ya be komi sa mi gunti kana ba ko ita se ira sa so mo be han barai be ha mo ina ka geso ya koru mo do ye so ho sa kin ayin ti meria ye so mo don so ga sara yiwa ne sabe nuwa mu ba wa haramu don sai ti kiya de na yen biro sa kara ba han yina ze mi age wo ba bi anga kwa de me bara age so ko mi no se sa kara ba han yina so a o ke de pi wo so a yan ko ti mu senti karaba kutu unkwa yembiro ma sama wure sa pokara amira be gesun galo baka swaho
1: benga buri buri baso boengani soru yenga bagirwa misowi nyina sebdan sma u tumuno komo
2: boengani ya hawa barubibu ka buko kurongani yemigo bae kuro ya wa de mama ya ntontrungia to yin so aso akana imira ko de wara dio ba do ma ba para mo ka ben ba meru nsiru me se ka bae kuro mo me gun ho yin so wi kwa pon won me ton ba ka to ga mera dai na mo da we ra mo a be yo kwa mo ye kuro ya so niya de ba ton ba gire ba ne ka kam ban ne to ton ba ka ta ga mera be ha kuro ho ba do ge be han bo ha ya ga mera to yin so aho na kana mo me se ka gun ho ba so wi kwa pon won yo ka de ma bu so
1: ye miru guaga nyina mbaso be ponye mama yenge kwa benge pibini so
0: anda mira me noti ay so bama wura me so bengo bitu sia otaka si sina gbengbe ke meringo bikaro so ko bi so ataki
1: nyina asman dregeba gwe ba dusia three source ya hawa photo go kadawata wi memnatu sabidiko iha nyasa sa dasman banko gonti yero u gremo wa bela ka wo bela ma amara gwe ga dusina
3: soro yeni ha me gwe ya kadura be ha ina timo ina Esther hagoiwa foto wero kaita ina Esther foto nyendo tiasai ina a foto nyendo tiasai kesu Esther foto nyenda no katia kesu Esther foto tena siko foto ine mabenyoru yadu ya foto kada wero maya kwa foto no kada wero gua foto nyendo Maben yara duhia foto nyendu, maya kwa foto weru, inapel foto yiru, mwaka aguru foto ine, konu, foto naba yiru kabonu, wodora foto no, semi njankote foto itaka bonu, kada endu, inagando foto ine.
1: Miso bagirome, bibaka traktoe bana tabinu satin tugundi, basia bangu uongwe kwa siye.
0: Se katen ina ti ami so ko kurami perso be non sabe be basan ke bibu be ba be ko bon ke o mon sa so ka lycée technique agricole gandi baben gison o gen grasa troa yanda mamela dian do do ko so baben yin sin ro momi abdou kadek bangou we o son dabaro ekima ina mbira gandi so so adaki
4: ni so atene batoure won nora ilo kayenda no kati ansu no beta sin son tena katia keben garasa yebon BEAT bay toro abe ngina lise technique agricole mi ba habe ton wero ti asari ami so abe ton ko ba ha be okatia bin kani so ba so ro na ha wosiro ba ha ba gbe go nso agya soa ka be ma ya sa be ro nso agya soa ye kwa ko ba no wero ka bonu bin di no bi ka me ba da ba bin tri boni ba ka na mi ho bo so ko mi ba na ba mera mera ke ba be ngwa ba bo mero aha ba na yin ganga gamba be bra na bo gbenu bo gabo so si mo mera ba ni awo gansari mi Gansa mi kami baba domi me baka mori sa mami me waya sa mi je ko ba na ba ita so mobin garasa bi gare ba itorwa ko ba iru boru so abugo yin so ngo ban ko ban pa pa ma yiru se yo mo e pe teoriko absurdari pa ma eko sa me gison so yakpo bin sia ya ti pa ko de nguru go mi gya igaye ba gira yiru wa gya mi gya bandak biro o be bana so yega bugo ko ya pratique ba o seko abata ya sia mu me ya ha de kun tombu bana ba wa mi ya sa major o wan ba bengo una ngwe sin do normo ya ba sa ba police ba bi ti ba na mi sina sen ron ton isoko bi kana ya buiko ni mundo dando me hombe ngwa ha igu kanko ka ba ba ngori ba di mi yenti igu kanko bengiwi ba go swano abdu kade ya be da ba mo sa me sa nyi nandi
0: Sika tenke dirun so aso inye besem bamiro ndeme inye ba yesansi dodoka zun so ame son boko kari kwa yeka san besem ke dirun bila gya mesun tako ka noni ko mesun tako ka wu so ada anda ma mena yesansi dabira ba so ami deten ba doke ba ben so man so aso ba doke yungwe neke di ba wule un ben damba eduk master monto yen so aso sa kaso kwa bakaram damba eduk master baga yin yarofani sawi pira samba Ibrahim wiyu san bengbeka nuku minke diru baka mbukuro sanonde ma pa okason tubu siya baka damba eduk master ba nani yin alfani soko so adaki
5: damba eduk master ya ha deme na ten anso ba pro kat ba ni bakwa o numero mo numero ti a e witon o yemo ama kya so a yin we no si we deme k kere bae gaye numero bon tia. Mia ma numero e kiu bi bae pro ma ba kiu be numero do ya gan ha wi tonangia bene girai ho. Yen ya fa ya dabi giandi. Ye ga ha ke bin kiu swa swa ma bi ha ke dirun gro gro aga pian ye nye an tari an gitari ma mia. Kebi go pinte da o kediru gangun double ma po twintire no gura ma onam ni go ma we huko ne wi passe mo donc an ka ga mo yi ka son si ma gea wi sa e duk master and mindi kam ma kuro gion ba we jeta we mi na ba on kin wi so mi un pe wa jeta and dua mi ho ma lamba esu mindi bonu so a ke o diru mi bi o ke o mo wi mo an pro bonu so ba ke bi ben birote mindi ha e sarahi mindi an dia bo man mo kan gu be ba passe mo pro bo be mo si ama be ba double mo pro bo be mo si ama yi ga de ha ke diru un pro wa we ha jeta gin ga se e platform yi ho bo nu biru we da ba ya ki a gintan gire po se ho ama bi a tire yire Ahi, monsia.
0: Sansi waki dinunbi, soko kura niki mbira gya kwa sobe non siya bibi basan ton kura wo besen binin te mi baka ko karimon politiki mbira gya baka ko karimon mesun yeka san besen son ko yeru dodoga gome besen son yigbe dodoga son mesun ton kura ko nama nomo ka gya gire mbira gya babe menon inese sinaya wi besen te nyiron bon mariam shabitarata wiyoma waloge su agbiya en su aso wen gira orogon gande wenya kura mikia mwa menon itaka sisina.
6: Benen ten ton kurabo, beba ti yon politiki lom belagia, bekpuroa, ba menen ni gibirego, nyonko gen gani so aso. Onde ma, yare un hogan mo giso, mende, nyonko gen gani yuhe ture, ton kurabe bala menen wa. Babu wese na, buwa mona bogo kosina, ton kurabo woro, tokwetanga yabura mo, ton kurabo, banga ti yon politiki lom belagia. Gya wite bagwasa, gizoge unwo so buka ton bagate di, ya benen ten ton kurabe. Bati yon politiki lom belagia, amona bago ko, babi wama anwa be mbiruwa, sanu sanu, be kurobo ga wuso ada. Geson itan saka, ya tombe bago wado geko, ama buse tore, sinadun wido, wia tombe do marukua.
7: Uso de buku kwana, me umwa mwami, uwa de damnu ye tubu, batu ton nun so asoa, behende man so asoa, wiko buku atedi, unle di demen ka wene, Uma neni ude yangirima mo beba tebiro kwa waba mwisui.
6: Yeni mbiro, wibaro ten komadam uma agariswa, montu siya ma tonkuro usama gangenu nyenu so. Mea tonkuro uma asama gangenu tenso. Yeni nsoan wene tonkuro be, ba nomu nene, pabanso imo, meso mbinen temeso tonkuro uru togo kweta nka yamura mo. Tonkuro dabinu, ba wawa, wanonge so. Sante da, be tonkuro weba sana sonkuro ba. Kama beba wan son yenu doro kanu so, bekpulo wa sanu sanu, ba men noge son. Wi son koro, toni genba nyire, u kana wa ton klo ben ba ure kpulo, u dando ke win son buru so, kwa ma tu mesum, ton klo ngwe niwa, uti iswa, win waru so.
8: Su de su batuma yere besa ton klo bu, wwa bera wwa ba men nomo, zaba kadene wwa bera men nomo kadene wwa bera, ama eme ya nungwa aminwanti ton klo, mana, su kwa kado nute tona nyora. Parce ba ne do nuro ton kurom alfani procès do nuro morata ton kurom bere set sa more more me sama pa ma ka sente ngari mo mana na ton kurabu karamo busuru ko bu debat ma yari ma bu ben titi bu na ne ko do mi saran ganu gara saran dankan mo mi pasan ye gema be set titi ne pasan ka ye wa boku wo pasan ka ye wa se diru so do mi ton kurokun we no batma yari do mi ton kurokun we no da mi ba wu ngari mo yi e ko agian gari na ton kurabu nomo pro be ton kurabu pro na be nomo ya kwa gian gari me gian o yera won ame sun giso soko yera be se pro duro ka kuro paso be se teme ni paso ye nguso agaru ngari hunana
6: ton duro da be no ti ba ma biere mi geten wi son koro bi o sara kota mu bun parage
7: ba nye ton kuro be ko sanye ma gian ton kuro wo yaga ya mune te we ya kun kora mo ye sora yi ha mo pro wo nguso ada nso aho ka wene su ton kro be ba we kama wene ton kro be ba be wu ka ba we be woda ka ba we be tem ka ba we ka wene buko mohobuga wu yisu yara ka wene buko mohobuga wu musu adahia buko mo sina se bwenyemu kanga wa wu yira kaka hinna mini saki husa swa su benem ton kro poro su betori su behemmeru bu behen sehubu behen kurabu behen nigabu binen timo kuro sube tori ma ton kuro weha wun sobe ama ton duro wunanga wawin bobo
6: me ton kuro dabiro beba men nonge na wa banugo do butu siawa
9: ba son se gison ton kranti o ma ko ganu ton kranti o ko de tondro ma ba son son se meton kro an so aga wa banu nwe adia so ai nene ya ntammo de mi mi ton kro do amo nwe mo ton kranti ti ko ton kro isinya e ya man de kato
10: ba hun son yo meton kro an ka ha ton kro akuti bere gangun aku garo ga son si ane ye ni ton kro kun pon do ye ko ton kro kun pon o bando ye ni ka ha ye ni di ton kro ama son rugaro mo ya burara de politique ya ra ko ba mo ya nu nyina mo amuraru mo me hun bo hun son wa me hun ton ko nka wi nyinu ne ni po ma ka ma wure o ma ka son ru mo
6: o mo bo ne bere ten ton kro bo tona ba ma me no ge so Domi gaba sima sa kodi wan tendi, ma gaba sima sa togo ntendi, buga waloge gini maka bere doki. Undang kwa darba sanam, ya bago menonge wirugo. FM
0: Binin nukulun dabaru bambira agia suko gina kura jugu ntimo, jugu ntingi ya kwa sobe eno siya me ginteru adamisi wansuru noba itase yin suwanyi da noba kaine. Ba grasa nukwa min grasa yibu makuwa yika san kebi beba ko karimo yinsan doru mbira agia banyinu mo yinsan doru mbira agia ka yisik ekisik pe yi mbira agia bu mboko wabi kenuko mboko wabi be nyinu sinle pe wama be sensen se ya. Mesun mboko kabe nti mwen sa yeso dumi ten so sa la kare kwa dabiru ande me teme nukwa karimo wuso adawa mbira agia miki oba. Sike ya kpano bo en soa soa baki ya buka grasa ye soa sure anda mamera yiba grasa ye kwa dodo kabi wa samba fwegera benda biru beke benda biru ba gwe bono mwamita hango foto ngurom di ngbi a foto goba ngurom girele to bama kase ye sansi yeni soa sure ya mesum bebe wa samba kwa mame suyi biru mesum besen dam muko ka bo yang ka bo yika san yo bebe wa samba Tiga san doro ka e kisik pe e mbira agya. Domi ye aso mi mwote te mgu so adabo mbira agya. Me e ka yira sane so ka be bono ko minamikum. San se wajuku ndi so kula koto nun mbira agya. Kwa so ma be no se a ginteru adamisi. Wansuru no ba e tase yen son yin da no bu ka ine. Be koto nun mbira agya bibi wasan ma ton mwogo bu baka. Bibi wasan ba wan batur ek para gome Amerikan tengia to baranda. Be mwobu badaba sina miki asa wong ha wong ye yendi. To mwoba be mara miki a gison mwoba be ndabiru ba kin bu gwa se ma ton mwogo tengi. Gegia to yesu aso nye besan bilen tenka ya sansi pe aso sa won ra yuru ka nyinda no bundi ya mesum boko ko kare ko bebe ba san ba binen mosum mo ba ki bo gwa se ama ton ko tenge ya mesum boko ka betire se dia non kwa yesu aso ginteru adami se won suru no bai stati no bai ta se yen son nyinda no boka ine bebe ton wakulu ba bebe ntire se da gino we me be ko ba kan ka be nyewe me be binen tema be binen tem biba ba ma ne kam bem no ki ya durato bi ba sa ba tire ni ma do mi kan tire tire kan bo yeni yang gando ben gusa ama no ko doba bo gison wura ma ben tema pa bu ka te bem ten so mi yen gusa da bon so so me ka ira mi ro bisi mi na mi kum sanka ba sem binen no ku nda ba ro ba bi go mo so ko ro akri ya tem bi da gi pa so ma ben no se ba ba so ge gabo siri ya mi ginteru asibiti won suru no ba ta se yen so nyen da no ba ka yiro ma se de ma se ba ba bi siri mo ika sa me so ba be so man so so bana da ba tin kan kan ye be san binen tem da nyina mo ye be san binen wo da no nyina mo so de ni be san binen timo ba be no ba no mo ba su su ga dura ben so man so so de mi bana da ba tin me mo ame ama ama ame biro be be ba san ba tin ne ne ba ka be no sina mo be ngobi kwasi asi ya mamba dira ti men mudwa e besan binen temo to agro anye dabiru men dia ge ya ye soa so be ge tama besan binen tem bukro bu no e soa dwa ma ba tombe mo ba be siri ya ma mera be ba so be so be ka ton diro bo ma me ton yo be promo ba kwa ton nobo be pro siri ya be di bu na na bu gandi ya ki mo mi mo nobo ba wo na ko bi kwasi ya de million euro me ka yira mi ro bi si wo sa mi na mi ko so go da te tu ko nda ba ro ba mbi ra ja FM Northland Tentukun da baro bambele agia soko kura Algerin tema kwa so beno sabe Algerin tem bukuro bentengiro u yasansi pe nodoko so asuye ginteru adami si monsuru nubay tase yen son tena u tawajira mo nosia mi bentemo boko na nabu yasansi so asure yasansi boko ma so asure yika san bebe wasan Algerin tema basan pa baralo ka omo wilum baralo ande men ben temi ki ato kaba mo amba bebe wasan ba wilum baralo mo baka ka don noni wo banka don noni wato yen yika mo abengege swing boy, don't packy a card, my ben woo, ben woom, bera yabin, temin, bera yaban, lacre, queen, mom, monkey, I ben woom, barotem, nisa, and bera ya, to insua, so on a baby was about barrel, the most of mamma canon, two ye are barrel, the most of topoco man, no Monday to carbon, Monday, we are second, insua domi, ben common, ben balance, our and demi, cagayasa, nabo, ben tem, bera ya, mamma, to insua, so tombo de, ton, walk right, you can suck a banana, ba Monday, beyond me, cagayas and go by bono commute. So mi am sika ten algerin temo ben tem buklobo bakian bo ni gen tem buklobo bo be non fa faro da ya bo be non ken oda domingin tero wonsuru e no baita se yen sonyen da no bo kainen bilagia ba la krese bo yana na mi gabo gabo ka gabo bana ki bo ba miro ba no fuga yen so aso abe ni algerin tengi bo ba ben ba ni gen tengi bo non fa faro da non fa fa te bo ma da ba ma be da e ga san bo be ba be gogro no mo se agogo ni ma ni mo se ga san bo be so mi ben ta bon so aso me son la krek pin no to ko na ka wura ma e ni gen temo me son mi ba san yero bo ba son no son abe san bo ba ka bo ba me son bo ka ni dan bo an wa mi ro bi so me ye ka yara gison buteni nane en kabe bonoko minami kum to san ka besen da baro ban do bu so na da sikara bun da baro ba mo no ko be no sia wi besen ban te so wi paso ka Lionel Messi o no sia me ye ka san ban te so wi tem bira ga un ye ya no ro ko amia to mi bu ko ta ma de doa yem biro anda ma mera ya san o ya san o o ya sansi yere so ta e wimba o kasero kwa mama bu agent we be sound and cabin song, winty, wound or say, look, and be like ya. To San Casa, ya was yamon, ya yen, no big cabin, may see, who can no same, we yagasan, barontes, won't be like ya cabin team. Ya no quad me, ya we be one or a yuka. Wakula no bokatia unama igiro ama amembiro ma nao ugarikosa ma o yega san besem banondia on dunia ngira yum banondia sa so ma coupe du monde 2018 ma nao oiso me kayira sane so ka banko minamikum se katen banondia so mbira gya wi Bradley Bakola wi san Paris Saint Germain banondia so ma ka san France banondia so o kure kosa ten ugura Liverpool mbira gya me yeka ma yera miro bisibu gizon boteni nene ka ba banko minamikum awa daba yena ma ki bote ni nka ba bonko ni nona mi ama suka sai ya ina so no ko be ya wasi ya baga bangare ya sako mesenda baro ba mbira ga sako la ina ma sabe no se amesun ben menno bebe ba san ninan sawara ba bin se ya ka bin sawara ba mesun ben menno taka ben menno no ba ita se taka sis na ko kare ba kwa ka son ya ba sumai ba do do ko ya nda ya ko won no ra yiru ka nda no ko ka yiru Nikin bira giama bebe basan ton kwa bo besan bilen timon ba ko kremo yega san politik nim bira giama meson ma ton kwa ko ma ka no mo ge gire meson ton kwa ngoro tako na na kwa yabra bin so aso ba kura mi bien ba ben men noin e ben ko ngoro toro ben ko ngoro kwa anda ma mina yen noin ni sia mi ba ka men noin so aso re bi besan tim bon ten yiron bon yi Mariam Shabitarata yo ma e son e walge so abi sen so tra bon besenda baro ban bela gya sama ko algerin tim ma sabe no se ame be algerin tim buklo bo ba ma be ni gen tim buklo bo ba non fa fa da non fa fa te ba bi da ga san ba be agogno no gogno so mo sia ni so yo ko ka be so mi gogno so yo ko be so mi ben ta bon so so sabe enda baro no awa ki son bote ni da baro ni na ka be bon ko ni no na mi we are a Alassane Moura Jérémy, ceci, car vous êtes à Obio, bien bon matin, qui a écané, c'est le David, non, non, moi, quoi, c'est son coup d'abord, on va me réagir.

gan kɔnɔ bun parala ta sun gira yima ni an sewa gbɛngbɛ kɛndi an ka dɔ bɔnɛ n bela diya min a b'a sɔburun gaw dɔra n b'a sɔburun gabo galo dɔra dɔba sɔte a ma tɛ mina moyisa k'e sɔ dii ka san televisiɔn ɲanu ma sɔ to wɛ wuya san a sɔrun denmɛ sun kɔn a koli denmɛ sun kɔn ka kiɲa susi ma radio nɔsitan kɛ tenpusi tɛ min di a ma sisi an ka dii ka san kpara tengobi an tɛ nɛni mɛn ka yira sani so kabɛ bɔnu kɔ mina kun san ye yi ka yi n ba u ye fm nɔsitan diyatɔr wuya kpe mamini o ka sanda wi sule sunɔ sule ka wa wama gasarɔ alasan lukuman wi ma ka wa bo kawɔ kana gaba salifo wi ma ka wa dun kasa adrade elise ka wa koriyɔ simen gɔbi boni u ka wa gimɔ tabe koto taku wi ma ka wa ɲawɔ yaro dafiya siako wi ma ka wa ɲɔ geran kariyɔ amadu sikayo wi ka ma wa besak biro ka hage sabi nare abraham u ka wa gbariyɔ wi direktɛr u be kanamɔ poko kariko mbu be sokumaya i ma ka bi soko kɛ kpɛɲi danba ninitare kam tiya nɔba tiya nɛ nɔba yi nɛ nɔbo tiya kam nɔba yi ta yiro ka tɔn tuko barum 01 64 95 10 82 u kun mɛn ko kpɛɲi ma tare kam tiya ne noba yiro kam noba tia ita noba yiro kam ne katon tuku barun 01 47 06 37 04 wi fm nɔsinan diyɛtɔ wiyane so bɛɛ mɛn nɔsia

0: to mero bisi wo anwa mini ha sako besen fagi en kambo kine ama suka se yanen san sako be yawa sina bebe ba mesum besen 5 kilo taka si sina ki son bote ni bebe bes an bane pota o sumo u gemo bengiro ne bira ge jabe besa ba so ma ki son bote ni ba yaro tambu ita be ba mane wi wi san o ka pota o sumo da wi o gin kire bengiro ta yaro mi te tambu nyinda iro me ka yara ne bira ge ya nikodem mina mikum be ba ma dum ma o pian bira ge un ka ma sun sun me sun taka si sina
1: be ba dum ma wo pindi bebane wi portal ga son moda wi age mo ba yaro mi de ton weru kanno ba ita beba ma ne portal son mo age mo ma beba yera ton wo guru bebane be wi portal son moda age mo bewe berko kutu sa solindi karim mohammed sa te bon wura lundi ali du guru ma sa mari guru ndi boga sa yaram kurindi ezai sa gnya sundi tamusika lafia sa sikurindi Urudwaru saka sa nukla kalindi. Tabe Isaac sa gansondi. Abu sa sikrondi. Toru Usuman sa sontundi. Musa Naziru sa sere kalindi. Demobio sinandimbukurondi. Koto Kora sa gansondi. Yaya sa buarindi. Zero Idrisu sa kurindi. Bonanaro sa nukla kalindi. Urukure sa buenberekendi. President Zanvie sa sontundi. Imuru sa bagundi Bansa Masudu sa bagudun parundi Alagi Karadima sa pedendi Yaru Kora sa fetegundi Fasilatu sa kerupakondi Mora Abdel Kade sa kokabundi Mora Dibrila Suroku sa yinas natabendi Sumeila Danzeri sa yinas natabendi Felis Mansa sa wana dabundi Isa Okenu sa banendi. Sina tasegi uzeru sa tase marundi. Alain Gminubu sa konundi. Musa Salamdin sa tabom sa tase marundi. Gunu Kora kamora fara shua sa benatindi. Lafia Musa sa sikurundi. Sadek Savitero sa gmengmega minindi. Siro Saidu sa kasakberendi. Abbas sa buari ngurundi. Lumola sa kokabundi. Ka Azia Paris sa gbengbegendi. Ka Orumere sa buenberekendi. Kora Saka sa nikin se marundi. Geram Gobi Lafia sa fon sakarundi. Bagri Usuman sa seri kalendi. Mora Teofil sa garundi. Salifu sa sekerendi. Kabiru Ibrahim sa basindi. Uru Dari Bio Laza sa temurendi. Kawi Kora Zime sa gbarindi bebe bana wi portal somu dog ya game biram bebe bana ne portal somu game bewe bakada sa fetegundi abu seido sa maligurundi tonum bisen tonu sen sa boruwendi adam sa garundi gambari tonum bitao sa subandi muhammadu tepare banza Burandi sa gesubantagandi Seidu Ibrahim sa subandi Seidu sa subandi ka Mokta Sadat sa buarin temendi
0: sa sera Nicodem mwen ka ko kari to sande doru kwa bebe wa samba ka bi porta o son nyona ka wangia ka bebe wa samba bebe wa samba duma wo kyandi ka bebe wa samba sokuma buteni bengiro ta yoro mi de ton wo kura ita bebe ma ne wi san ka porta o son muda bebe ma bengiro ta yoro mi de ton wata ka okru san ye bokru so ye pro be sana saga gina ki son buteni bengiro ta yoro mi de ton wene ka ita awa mi ro bisi o me son besan buteni sakiro ta kasisna menamiko

0: ma ye ba le ba ko abe daguru da ko heje ma woro he daguru da ko sawa ya agun mo ro we nku ure mo ba ka gun mo ro buwe ya ugo ge buro ba ka be daguru da ko woro mo ka to na mbun woro woro be daguru da ko sa kwere bu yon gun woro be daguru da ko sa ya ba ka yin na ya wo ne a sharo be ho be mo ra ku te buro ya wa he de la yura ni ni na
1: Ya wo ni obewi ni kin ewi be wo be ya won be papo wi dun kan mo ko ka be dukuko wi be kan.

0: Rudy. Nabine mani no? Mwenu?
1: Ali du vivu.
0: Ali du neji da halaka.
1: Mira wala gonga.
0: Ah, mwenya wala gonga.
1: Mbate, da onoto me.
0: Aminjeti sana minani kufida Ali du chana getu vivu.
2: Assalamu
0: alaikum. Assalamu alaikum. Pina?
2: Aja na bahu na dio. Division daga gulu ko soji maza wala gonga.
0: Mona wala gonga.
2: Awala gonga ba se da wallahi.
0: Min jetti san tanna be fatu. Pina?
2: Ganna pina.
0: Ma moyno?
2: Ido mari la pedaro.
0: Ne jida hala ka fa pedaato.
2: Mona wala gonga.
0: Mona wala gonga.
2: Lagu
0: nubat. Rendet kena gitu perak. Nabi ni mana? Nabi ni?
3: Halo.
0: Nabi ni?
3: Mana awak jaga umba?
0: Mana?
3: Demo.
0: Hah? Nabi ni?
2: Saya balas nubat leh.
0: Saya jam mana?
2: Kabala
0: wagaso. Nejida halaka.
2: Allah wala goma.
0: Monya wala goma.
2: Monya wala goma.
0: Nyakano munya. Tawo di sana min nani ko bila. Rapine bale na.
1: Aja na pinne ya.
0: Seja monu.
1: Li ta bata du nun ganure
0: bol. Nejida halaka sam sadu.
1: Mauni rawa wala goma ta tetta.
0: Oni am bida wala goma.
1: Okyan no mirawa bot pange dumme.
0: Na min nani ko bida tan na getti ganure bol. Mbali ja.
1: Mbali ya.
0: Mwenu?
1: Mbili.
0: Abubu na jida halaka?
1: Mbama anawo yanda.
0: Ha. Odi sa. Abu kambu ani oya hunu watese mema kukwewe chedo so di wongye.
1: Mbali.
0: Njeti midani kubida huku mpis. Napina ya?
2: Aja huli.
0: Na mwenu?
2: Demo daga sebi.
0: Demo ne jida alaka.
2: Maudo wala gonga, maudo fay munyay me.
0: La gonga. Min nani ko bida tanna be fayto. Da bine mani law.
2: Kun nan jawo bun ban fini.
0: E jam moyno.
2: E jam madun kondara kunu.
0: Ne jida alaka mo.
2: Don't come,
0: Ah, to what do you mean, COVID? Nabine?
4: Salaamu alaikum.
0: Alaikum salaam, Mwenu.
4: Nabine ya.
0: Seja, Mwenu.
4: Yakuba Adani.
0: Nejida halaka, Yakuba.
4: Mwenya wala gonga.
0: Mwenya wala gonga.
4: Salaadu.
0: Minani COVID, chana geti waralu. Napine mani yao?
2: Jambani.
0: Mwenu?
2: Adamu zawo.
0: Adamu na jida halaka?
2: Mwani yao wala gonga pwese.
0: Mwani yao wala gonga. Mwani yao
2: no,
0: muna
2: mwata wama mwata wama mwata wama. Mwani yao no, ito mwani yao ba mwata na
0: nama. Gonga, mwani yao kubida chana bifato, Adamu?
2: Mwani
0: yao. Mwani
4: yao.
0: Mwani
4: Demokusen
0: gumuzo. Nejida halaka demokusen.
4: Modo ojide.
0: Hah? Ayatu. Ay, ay mintu ina no go bira ma kada do yewu ditike. Nabina.
4: Ajaja.
0: Mwenu.
4: Alay min jojo go.
0: Nejida halaka lay.
4: Joka wala gunga jojo go
0: tay. Hah?
4: Joka wala gunga.
0: Mania mira

0: Nah, no, no, how can no? We tell you did
1: it.
0: And then, when
1: you
0: are energy the Halaka?
1: In the hour, I know what I am.
0: Oh,
1: the fun of ready member when they
0: are. To that,
1: I'm not part of it.
0: Nothing there. Na vini mbani yao?
2: Eja, na vani vini.
0: E mwenu?
2: Chumono wa agwe kuzo.
0: Chumono jida halaka.
2: Mwani ya wala gonga bazeta.
0: Mwani ya wala gonga vida chumu.
2: Bazeta mi.
0: Tana geti gure kusu minani kubira. Mbali jang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam mwenu.
3: Amina mbube gila sire kere.
0: Bube neji da halaga.
3: Ato minka no gimi gimi maunira wala gonga.
0: Maunira wala gonga.
3: Wala gonga wana wada no.
0: Njeti chana geti giriri. Napine mani nao?
1: Seja mwenu.
0: Seja mwenu. Mwenu. Mwenu. Wado ya utu wani. Napine. Napine mani nao? Mbali cha.
1: Aya na kando nina.
0: Seja mwenu.
1: Jumu kwa wende subo.
0: Neji da hala kafa ya tusubo tu.
1: Mwani ya wala agonga.
0: Mwani ya wala agonga.
1: Wala agonga kwa.
0: Tami nani kufida. Aliku salamu mwenu.
1: Adesu nipe hati laga chiki.
0: Neji da hala kaa adesu nipe.
1: Mwani ya wala agonga.
0: Maoni yao la
1: hapo babao sikuna ya unabia wote.
0: Oh.
1: Kwa unanota hiyo kwa hiyo kipa ono no dino.
0: Mhm.
1: Na usipinge ohokai ono kwa kade kankubo ya ujue wai. Otomono unanota hiyo kankubo wa mashipa nye rome.
0: Aha.
1: Na usipuno ohokano ono mba boto na shumia to. Gede so kibaba mamu nuno.
0: Hebo kambu haani kubaba usukibe bane dong maoni yao mira hui sipa.
1: Kubaba oji kuno yomba oji painu ohono hoki otong.
0: Eto unano wa dito ni kangunga.
1: Ono pa unano men.
0: Minjeti minani kubira chana ya fatu. Rafine ya.
1: Aja Rafine ya.
0: Mwenu.
1: Mwenu baiguri.
0: Najida hala kasumani.
1: Najim mwani la wala agunga. Baiguri.
0: Mwani wala agunga. Minani kubira sumani chana ageti baiguru.
1: Eta masini gaiti ni yorbani.
0: Aha.
1: Ayo.
0: Epine.
1: Mani finya.
0: Eja mwenu.
1: Eja ni amadu.
0: Neji da halaka.
1: Mwani ya wala akonga yu.
0: Mwani ya wala akonga bila.
1: Yo.
0: Nje tichanda bifaitu. Epine.
1: Eja nipane vini.
0: Eja mwenu.
1: Samu machino kanugu.
0: Neji da halaka samu machino.
1: Mwadu wala akonga.
0: Mwadu wala akonga. Minani kubida chana ageti kanuguru. Naam. Na tunka ano jida halaka.
1: Mwani ya wodi gonga.
0: Mwani ya wodi gonga.
1: Ani mina mwani ya bawa mwani ya mengonda vada.
0: Aha. Bila tuanu nagima sipatako. Wena ni chana agiti bagudu kwa tunka. Napine ya. Napine mani yao.
4: Aya na mwani mwini.
0: Mwenu.
4: Hindi kumenu.
0: Neji da hala kafa tu tumeto sini.
4: Mado wala agonga ala wala ii kagengeyo.
0: Ama hala maada sae bajita dufa. Iha hala ka do hana minana dufa edo do hana basa ta.
4: Ela kurangi vimu.
0: Ato wo di chanda bifa tu tumeto. Nabina. Nabina. Nabina mani nao. Odo Bataki Joseph. Mbali jang.
1: Ejo Lepine.
0: Mwenu.
1: Yaidi nenda kama yuguru.
0: Sayidi nejida halaka.
1: Mwani wala agonga baseta.
0: Mwani wala agonga.
1: Baseta de.
0: Minjeti sayidu chana agiti maguru. Mbali jang.
1: Mbali jang. jaa.
0: Eh moinu?
1: Bali jaa jaa o jaa.
0: No pina ya moinu?
1: Jaa o jaa.
0: Maana wa mina ni kubira mjeti chana geti grosso no. Leza pina ya? Idano jida halaka.
1: Maana wa. Kamilambo nutoro.
0: Mjeti chana geti grosso. Enza wa ngoto.

0: baga ganye kun ya no baga wa ba bane ya la wa ba kala
1: pa pe de

Gizo gurnu nso men ko baka shaka mara. No kino gengen gobru bi o uri tabben di o mata buru deri. Ka gbregi. O shaka yirma mi ro so mu mura we na no bi o uri. Ba de berun ku. Salamu jawin kuto kula ba ga yaran garke kula ba ga yaran gam al bajar be kol pare ane pirgol bi gol bogo mara yang ngul tiriwa do ba den ka giya me shuru tam to ma ukra yu ko no ne he win drop umuro won ina nu ba de biro nkwe Dobat yem biro droi dono go biro koya. Ura go ya wiya wuro biro ka gbregi. Mo gandi ai. E so jere men ko men dira biyo mago. Garunguru gele deli. Wiyo wuro yin yel mo ndi mo win gandi ai nguru ga wala tena dobat tro tena bra shagi. Uru wiro ga ngor ma dohade ton wiro bra shagi. Ura ne gandi abe yin kiwa. Ifo e dela mo. We will research ya. Oh, you are going to call me a good Tom Shaggy. In a Ghana Tamu Banjo Banet on Grod of Gorbo Kama, Ugra, you go non a man can win draw. Some is Royce Hogishi Yam, Banet Greco draw, Ugra began on Grabo. Umoro, we none nobody be room. We Samuel will draw share more at them. Wila bokoma omara wila shaguru ma omara wila lafyo eh wila dauma omara nomade ya kroishi oyo no yira uru ufao une ha uru pai une ne mona ta kwa dun kosoru une kero ki ure ananga kwame une une ka kwame une ne ka ngwa ru sa Burundi Una embiro biye bahundi ma wira shegru ma umara wira bogoma umara wira dauma umara wira kina umara wira denge ma umara una urukpai mani na waheka ti na ngumara dun ko hoba te dunguru juda ti wi shegru bunkemu ka wi bogobogi wi daubogi duma yi khosun kella wara duma yi khoshi una ne na ngura na mbime ne ko duma yi khokpale ya Yana ka giya me urukpa. Buno yara no bi uke tombu bi uke mon doni. Ure urukpa ma kwana. Amangangu ma babu nisu bi no na da. Ure kero ki miya miya kia do. Miya kia do ure. Ure ura uye ba ka kariko. Kero ki shu urukwa. Bi ure miya bugo wa shono. Do tombe bu kemo kero gi shor ko un tawari we ka so no do ma den dia ka gi ame shaka bi o we bi o pa man ka run do am protocol du ka mo tu ra tra nyo un ko ma ka run do bi o mo ko kero ka won pa yi in kiri kiri bra da shu ban kiri kiri ni hero wa tamu yi ha ra wa bu Batro shono, kero gira shono kita shono ne kero gira te. Kuno ishame tongi ba wama ina bi kashona. Yende tiyepo huni ya ya bi kashona. Kuno yega wa ya huni ya. Yon kero gira tongi baka shwa. Kuno hevi shi uwa wiku huni ya eki. Yon kero gira tongi uwe kashina uwa. Nene wo juro tamu ngaru faida wa. Nene juro nene mangu ngaru ndo. Chuba kirikiri brada, chuba kirikiri hiri wa tamu nyara wa ya. Yo utro shina uwo. Ya nyebe gya ne kino gi ule ate wa. Shana me tongiba wa ma ina bi kashuna. Yede tongiba kwa ya bi kashuna ule igati buho inya ya wa. Mindi ya kino gi taka gya me gya ma andamu.

Chanson. Mon dans chanson du taudrobu diva.

kura ma wi sare tama mo mi do mi kura go so mi comedian di bara ne bagishi ginu kura ndo go do banda sana me shone shari shone ba ko so na mi ta me shari ni na bara adu ka ginu ka bi yona mi bara na mo mi bara ngu mo ya bu yo uru ba ne kura ko anya ya uru ka ne wi ko wi ya uru so uru fa da gi un kura ngo fa da gi yo la so ko ne a ba ka kura ka shinu so Shiro.

Mona back with your mood, Domarqua.

0: Alafia.
1: Ya lo buka ulang ulang.
0: Tok, bari ndi.
1: Oh.
0: Sana suara lagi.
1: Tapi tangga ya.
0: Oh.
1: Ye si bara kai bo ru hun chung kwa.
0: To ma ba kus ne.
1: Sa sa ki tangga ye ta en na wa kwa.
0: Mhm.
1: A le na ma ne.
0: Mhm.
1: Ba so ye ga tu ki ni so kwa.
0: Mhm.
1: A tu ma da ye ta ta isa ne.
0: Oh.
1: So bu ni da kwa.
0: Mhm.
1: A bu e boru ka so de toro ga tu ki.
0: Mhm.
1: A no ya.
0: Oh.
1: Ma
0: bi e nora mi bo ri ki
1: ko
0: ko ko sa yin
1: ye
0: ko
1: wa o ye wu si ton de ga
0: sangi
1: a wo wu
0: mi wu
1: si
0: ton na
1: o wu ri ki ko kan ko iya wa
0: ji kan ka o ko wi ko ndam Kurando.
1: Alafia kurando.
0: Alafia.
1: Demo kujenga abu muzolo.
0: Ana kumuso gyo.
1: Abu wotera.
0: Iya wera.
1: Yego ume.
0: Oh.
1: Kae kahua.
0: Mhm.
1: Matoro ni kwa kahu bihemo.
0: Umbaka huro.
1: Uwele. Aro.
0: Oh, sanu asasa.
1: Na uwele.
0: Oh.
1: Kae tungwa.
0: Mhm.
1: Mato ho swa ka wudi mo.
0: Oh oh oh.
1: Ba ni me to ba ya po.
0: Eh.
1: Ko.
0: Ye mo ya sasiera. Une ton swa wuli mo. Sa u tanga en ur ha ka ka wa sungu pa ni me tare mi. De me go ra ma ne no e ba ho ka pa e tare go no e ba te pe mi ma so a wuli hun ti. Sasiera.
2: A ju go bu so go te jiro.
0: Kurando.
1: Alafia.
0: Oh.
1: Ela ha kona.
0: Alafia wa asno amadu.
1: Ano tore.
0: Ana saga son gibo.
1: Bale tore ko.
0: Iya wara.
1: To i manga fara ko nan mi ho gega mo gungire yena mo. Kon kana ya sa behemiro bihi maribe.
0: Mm.
1: Ai takini se o ki ma bae ko behenga ino mo ya. To na kingire ami takini se onabe bure.
0: Ya wa ye.
1: Oh, we go so ko mala ha.
0: Oh, what's up, Adu? To sanu aya giro wa ka lage. Mi
2: o shani.
0: Kurando. Alafia. Ma ba lo soga. Woi hiru. Won gbe an dere de nyoro sun sanu.

0: Halo?
1: Kurando. Alafia.
0: Oh.
1: Maba nusoka.
0: Aluisa.
1: Aluisa, hamendi asogumo.
0: Ayire.
1: To.
0: Nambenge yenu.
1: Kurando.
2: Alafia.
0: Sumiona kinkani.
1: To maba nusoka gina.
2: Sule
1: musura
2: ga
1: sikindi.
2: Sule musura? Oh. Sikindi? Oh. To yawa.
1: To. Yawara. Yawara musura nswa dagi go nanu onduma onu kaka kwea suwa mu. Ana wehi kuna.
3: Ina dubo zan.
1: Bia guru na gibu.
3: Eba siyo.
1: Dari gibu ne.
3: Na yo wara gbin.
1: Ya wana ma soma.
3: To hago se ina ko kai.
1: Awo sagun ho se ram.
3: To on te ne mo.
1: I Joseph dawo na masuwe.
3: To na se ya.
1: Mm.
3: To se ta ngai kan kom.
1: Oh.
3: To da ngai ba.
1: Mm.
3: Te on ba na to wei ko ha mo ma.
1: Mm.
3: Yewu na ga kaya ko ku go hita ku ma ton dro wo hita ton to ga wo hinne.
1: Mhm.
3: Ka se.
1: Mhm.
3: Ko na wo ngi wo go be in ku di so ya ko na no ku ni o bo no kwa.
1: Oh.
3: Wo wo mi. Ni ga do.
1: Ya wara.
3: Wo go mba di mo papa yi la ga.
1: Ya wara na gi bo.
3: O ko be.
1: Abe bo hi ya ma ke yo kuru.
3: Wo ni ga ye no.
1: Ya wara.

说我真心如阿妈是我的感染我来把胡说还有可能在外面把比我留阿妈把两个故事给过人

santro wa sonra me bisu ko bayem ba mo ko bi deba deba mo hama sa kana mo ko to sa pare wa trugu duma be han ni di ye go nti me ho ra ho wo to ro mi pin aga no mi dani white o we mo ye ita se ye one kanun do na mo wi do ni he sai ka turi

0: bawo ko anju yan yin wo
1: kurando ma ba ne soka
2: ya ko gina ti be
1: why do
2: brata be yakubu
1: yakubu brata be ndi
2: oh
1: sono so da gi ake ko
2: du ila ba ga wa mi na be so ga so ga ifun
1: kan la ba nge ho ha wa mi ni gun saka ho mo mi ni

0: Ko bantu bayitaha yasohoka no ikamewa kayitara radio no snage tempo hiyo gabana mfayi yensaya turamiko ndebe sarahe nosya sage birugo ha gihom butini sohoka gabana gabite sago hatewe tono gagweko kahobo kwa gade tono gweko re de widoba de gobi ko busama wido ge wiramite sohoko wehana gison butini ino sabuka muni wiaso masimba mberagia Saba hengi buso gusya baba bengi rugo ba hensu guna sime franco okurando
1: lafia
0: oh
1: mega sibu
0: oh oh anaga amerike
1: babwando
0: to yawo
1: oh
0: seri kiri ho ma biere mi gon seri kiri ba hega sibu
2: ah turuko giboka tonto ne gibo bwasia
0: to yawo mira ma janvier sude un si huso yami janvier ba hega sibu
2: oh
0: anasi hi ni sweswe ma
2: to ha sebo
0: to yawo
2: sa pa to go go ah toko kwa agwa ya mu
0: ya mwela mbega kukai
2: oo
0: jeo dobyo sawana huka gawana faiko
3: ndiwa hamiyo bisi kutora pro
0: ya wa sasi yara ndeme na ino sayinu wa gawite soho kukwese ya nagisombu teni kahobo kwa wakala de tono kweko re de kwewisa wa widow de widow babula de tono kweko sime franco
1: oo
0: kontore mwami kundi
1: to ya wa na mero bisi bonyi sankana tomi gari sako kire mini gun Naki baipro win lakar duke pawka tubo yi hakirumo.
0: Yeah.
1: Nemi gobi isawa wiru.
0: Gobi sawa wiru.
1: Uwira.
0: Yamo. Samangiano. Seru kiru.
1: Mm.
0: Kahopo kwa gara de ton gwe kore de widoba.
2: Kanson agweko akungarumo.
0: Mm.
2: Mm?
0: O sea kahoko kwenya.
2: Eh. Akunchira nyore ka usada
0: ya mwana sawangi anwa janvier suda
2: ndam
0: yemana anwa tombe ba kwa uiru
2: ngobi ko widoba
0: widoba
2: abune yin ka ho baga go ngobi ko
0: ya mwana sasera we gison bute ni ga vite so ba ko kwa uiru no go gura masime franco o mamiko maga ga ne ngobi ko sawa wido
1: to gema yenaka ne gobin ko ha widobo ya
0: oh.
1: Awa mweka tono kwinso atia kaka homo
0: oh.
1: Ama wimigia kade ma yenson uyen wirumo ka wikusiara ya kere mune ya neraka ne gobin waru mmo wahala baka ya gobi ya tono gobi wamo
0: oh.
1: Adama gobi sawa sa ma yinsa ka bamo
0: oh.
1: Ya kwa kuro kade ma mose yobi hitabi ya nobo oh yukura
0: ya seru kiru nana wamigo ane kahobo koso wagwe yuwa
2: atene gari suwa
0: oh
2: nsa moba adore ba watare anako
0: oh
2: ba aduma watare era mame nsaka No ga yasi yamo
0: oh.
2: Ya sufi mo kago iko
0: mena he me yasara ngiho watare ko sia uma watare ga tenare ko
2: unwe
0: yo gusu hi ho
2: unwe bese me ya bese be sa so so be ba toko pa go si ba wa
0: ba mami
2: ama ba ko ka toko e dire yan sam ba kai pa ka so bu gosi ya ba kai pa ka so bu gosi ya mi
0: oh
2: unsu se ru ba ka so ro wa su se ru wa onyira
0: serini
2: ane ya sino me ane de a za wirun garia ko sina mi yoko na iman wari an ka de go iko ba babu kanu ye ma wi te ta ma bune man ye won seri gira ye yira yira so wa an kun yonko re na inunde ma kaso de ne ba tonu ye gero a kaso wa ba mane akaso
0: oh.
2: Si ya danduke man danduke kuro anye me yamo
0: ha he no se du kiwa mo wane ugoi mo ama se wo de mo
2: ano me gobi wi se wo de ma ye ka yimba
0: de de mo ma ko poko ko miro
2: ana me ye na mi na kin na mi me un se wo de ma won kun ye ne no o kun kaso you sweci yonkode go iko yoko ya munna mo yoko ya munna mo ye baton kan de wi ti o de ma ye migia monu gara o kasun ko o kasun sime wi migun wi una o de ma ka wi u se wakati suna uka wa ya kurantia
0: yo sase ya sama wangi inu amigo janvye sude
4: naam
0: na uwe amigo ane going ko widova
4: widova
0: to
4: deye wii seru ikiri te gerumu
0: o
4: surite ya muhate mwumi ya davi
0: mia
4: guwa ka wote mwa ne nyama saraban dami ka di o so mo me we bo wa an dami saga sa yera ga wa me
0: o
4: so ro mo ama muno ga na muno ga go pon to ya na wi ba wa mo mo bulu ga yo ka mi ko muno ga to ya na ki aru ya mo ka wa go wa won bo go wi mo ki ati ti re mo be kuru ama wi ngwa ro ta won je kiri mba ka ha mi sa ma marundi Marundia, we go in Gurumo. Yen you work through, you go we quiet kiddie day we go in Gurumo. Yanagane, go be with Doba. Unsa kaho baga. Unkaho baga. We win go in Gurumo, yen you qua figo puru. Cadema yo kaho in Namo.
0: Yo. Sasera, eh, Simefanko.
5: Oh,
0: ane, go we with Doba.
5: Oh.
0: Sutenswa Nanda Dorukan and Nimamagana Dori.
5: Oh.
0: Nindano no.
5: Oh.
0: So yeah, ka nindano no boke ai mena aga ne we go ya kura mo. Kasi maten huswa we ya wa umravi ya budo we ya kandi we ya gyo.
5: Oh.
0: Banyama migere kia bagara odo ndo.
5: Oh.
0: Migere kia bagara odo ndo.
5: Oh.
0: Udo maga wi na mo se hi kana aga ne awin witiro.
5: Eh. Rabio. Mhm. O anyi bab hengu nkobu ba gere. Wara san wasaya
0: mm-hmm.
5: kahoso
0: oh.
5: mia wara wa ama waru tahan wasa mo bi gun no saga bai kamia
0: oh.
5: awaka nwa gbengwege mini ampia wata dora mo ka go bi kuwa ka kere wi gogun do ka tenguru da machino ye mi mira ma mo wi hogun uye saga bai kan
0: oh.
5: mo wi ago bi nwite mo Domi deme wi sedo ikliro girmo.
0: Oh.
5: Usuyo ade wi anson kwa wi ni un kaho mbira awo. Behekuro kaho ho osama. Kaho to ho osama. Don kaho asamo. Kaho geho. Wi doba kirane sa ya kirane. Oh ye mi guno akemo. Mwa wi angobi insa onge momi. Babu bako anwahi. Mama. Ka waha bulundi he son gakpe anga wahi ama ma won kuru don se ho anga anga wahi adama ton te sa ya wame anda turugu turugu mi akawa turugu turugu mi ka de ma ka yin no de me wi se do ikiru gewa sate so amo ka ho ge hagiru mo ni ya ha re de damadro be ba se oba damaroda
0: oh
5: damadro ba damarode awo wi sa mo ya ha u gara turugu mi ni gun ko de man ne o we ka pin pa ni wuru o pawo pawo go go ma won a ko nsin mo pa bu si go se yama go u yaga hudu o se yama
0: pa o ya mpo
5: ko kara o pa o so a wa mo go ma won a ko gire wo mboguru so wa kenken he o nyara sare sai o tura o kara ko se re pa ko furu bo furu baga kara wi nyo pa o wi an
0: daba
5: to de ma mea ka ho geni nwaru tasan Demia warta san saka bawa.
0: Oh.
5: Mo wigo no e kami.
0: Mm.
5: Eh kaso agu ma wenye. Kaso wa agu wenye. Ama mwe wi yamma gina gira imi. Ka wenye o he.
0: Ka
5: sokoto ga ka sokoto sangi suri wa ye gira ka bara no pro no ka gira. Ba san huanga wi onye no.
0: Kugu.
5: Eh draman gintero draman subome.
0: Oh.
5: Ya duro bo honda. Ano mo uto ho so ha bulundi so ha ba gbaru battery udinu buo
0: ba la pento unwa
5: unwa ba nono unwa ama ye to te ko ro ga duro ki ha mi uto ho so u ma sare poporo ndi mi ndi onono wa brara to awa Draw yellow mo, o man yantiri.
0: Yawa.
5: To, de mere warasan.
0: To. Say the cue. And I will.
2: Franco ne gousson. Gousson kera.
0: Oh, ne sa.
2: Ah, gousson. Oh, gousson ye.
0: Oh,
2: gousson kun go takarikwe. Ah, gousson kun go takarikwe. One winning nam we ye, we ye. Gusma baru pro takariko mone de wena be takariko nokpa ido ikaso yesu na ba biba sa onko ba ne de ana wi kana npa me awon kaso do ye ka di ye ka kan won yari ne ne ada ai kaso adam aku wi duare sare wi gusma duare adama ane de yina yeso down no uno baya mandu e badu ma miako no nyora na ni down no uno pada nka doke me yoko ma ngo yiko ye we sa
0: mo ya ma ka ho agangi ya ma so aga me
2: aku mo hani aku ya asoti santen so omo we ni suru ma bano yan sara okoro pada no
0: mien
2: o ka so bune ya kara oro so se no odu bogo ne umma amoro we na si bogo ne umma amoro umome iwi suru ma agemo be biba ti su ba si toko ni panu go se mi we an pa go se mo ti bu bandana we baro toko si bu girawa ka son ruwa kuma ka go eko yiba ya mu ami go mi san ki su mi gebredo adama man siwe anyore adando ke akati yinne akundo ke me yoko nyon yisura yinon dema
0: hande ne wankpi me
2: awo yankpi nu me yankpi nu me
0: te dora mo ano ifanko me igiru akaton ko ekme nki atete do ambe kuro nyate ma
2: ano yengwena se na weme me ki atete dora mo de sudo ba mo dora ba me ada migun me won baru me akasibu sene nkume gani ti una wini mi suru mabateno mo baka yare baka okasuru piko ye yan widuwa unye me matombo okurubana ya kere unton turu ngolo okute ngiye mara me ngariya same okun suna mono ko busi kunu de me ban boseruwa yan ka wiku wa meme okin to me ma ba in kia teru dora mo inka ma zana ka to yiro ka si dore mo wa gege abado ke ka to ita ma akin o si yada
0: mi wa
2: ka to ita do ke mi wa ka to ita do ke ti ka to ita do ke mono o kun ku en pon ko wo ita do ke ro
0: ka he wi do bi ga wi kan
2: o ye wi do bun gari me o ti ka ti yin na mo mi dede mi akun ka ti yin na mo ka ra won o wi won do bo won mi yan ka si mo
0: se se se de ki jave su de na
6: mo
0: ura wan bi age ano a wi se de kiru ne won we no higi awon mi ko si ande ka dan duke ando amma ya mo mi so an kun aga bu higu an ka homa ma a me ya sa he mai ni so yi nga wa man ku a me na ki
6: wa ka ho kuru ka ho ya
0: me na ka ho te
6: ka ho bogo yin gari ya habigi ya alla gari ku ka de ma guwa babe gwe mi ro ku a gudin gi man pa ama gobi usuna mo ka hoge mo ama binya ma seraka de ma birugyo ya wuro go a piwa go ga tori yen ye o dara kuro ye o da ka de ma go doro baga
0: ka de so
6: kuro go doro baga
0: go kian
6: don ye ne ka ne wira go a piwa go ga tori ama si ya banu sunwa dire mi udo un do ndire gango ntura banu sunwa yo ga turo ga ne wisa go a baga go ma ga tori kan do ga de wa kan no ma yena wira goy ka kan wara baga kan wara baga na Allah gari ku turunwa bete hek be ba beru yeni turunwa mi nyaba sana wiya go nya din dugo won agbero
0: man gbero won wara
6: mi nyaba ga sana ku bugone e dona ko go wa saga sa go gbida ama diane go ga yari magberu ndi wi bulu batire nyane dine dugo gbero domi kuye wahi wira go won ama win gbaru ka de ma ya ha sugar ni e turun wa odo tinye go po uru uga ama yaga hi ho duaga de mo de no go haya kiri ni ko mi warin ba de ga yaga ho na ga go tiru ya mi ka ho

0: on dabino ike odua sanu
1: so hitete ba mo
0: so hitete ba ba mo mi ye mia wi sa ka ba ya wa kwade ma wi umindi ugoniro yara amera behem banu dabiru ton dabino ba banu ka hande
1: me
0: mo wi sa mo pa mba mo ho ara de me wuna ba go ha me de ka mero he ago ma wa wi ko kai ya tura ko man go idi ko ko so adabino bako ka yenko kai ko adama mwewi bako hami banongo hawa mwenti ya gu manka ti inyo kwa ade mamea to deme huwa waru migia yam yebane wii bakara gonsano me wii bakara gonsano deme huwa waru taha mawe saga bamo mamea guhono nukama mamea guhono yaka seguru yae kaka seguru yae mehuwa ye asa
2: Anka andake mi.
1: Eh?
2: Awo samba. Na wo na gero.
1: Mhm.
2: Yan kunu mere me ando me. Anka andake mi. You know ngira. Balon so be ngero gero mi no. Amera no.
1: Ebe ko ba dum mo.
2: Abo. Mi na wo mi me. Wiwi yi yi shiri yara mi no. Okun sune o banten cristiano so. Ada wi wo ye o kayo na kome. Za wi yi shiri amano nyore o ne de adede mi ne na tura mi. Ugwa nsuna moro ban sabun yenson uma kaso yan so simo me
1: ba yisi
2: son si tete ra me mindia
1: ya
2: na ne me son si tete ra ba be ko adama wi ukra nyore mi me ye uka yisi ru yara me
0: awo ye ha gero mani
2: uka yisi ru yara wi ukra nyore son si tete so ba wi ko mi gun me
1: yo be mo mi ba hira ma de o ganga
2: ha ya nye wa mi me ba ba nte gboro gi swa Waiting better, yeah, see, read up in a
1: moment.
2: Oh, that's it. Asuko. I was out there, Miss Awamini. We should don't team money.
1: Oh,
2: Baki, the Kiani Vamomi.
1: Oh,
2: but I see, read up in a woman.
1: Oh, Babesi,
2: Asuko, man, and I could not listen. Nana Kiani Vamomi, I see, read up in a woman.
0: I see,
2: Adama, I see, Yeba Germo.
1: Oh.
2: Busu mwa kungu mwada une dee wini wini wini utaguwa me yena kimu utaguwa
0: me
2: tiyami yiru se yogirmo ba ye ya mwa saka ba ye ya mwa adama yensonda unobu unobu a wapane dee una kuma sunamo
1: ane unobu
2: ye ya mkwa pa se kasubu ne aka gobi kuwa badengi ame una goigi ye ya mwa
1: oh ya mwa
2: Nane tia dandoke, anna gisonko, angisonko ke ekta nobu kwa. Ansake ye wera kuruwa. Pansake unobu nagire, ekta nobu ye so ayabu kwa mi, kasake unobu ye wami so.
1: Ohe
2: asuhi. Tia asuhi me. Kema kadoke me, akundandoke ya mmo.
1: Ya wajwe ya
3: mmo. Anu wa franko ne, donu adima ton nindora mo. Unimbogo wa odora mo. Ma wili u shabon wo won an tombe fo no ben wan wa ha gaten kire
2: wa hara ba kasure de
3: win sun me
2: awo win sunabo shabon gi unten sa ke tiya tiya na ona yare ma ko ka si na mu an mo shabon ya bu mo ma ba dumo un sa ke tiya ade ma we gi sun sa ke tiya ya kon mi ati ya fa wure ma aka na yika ko yi suna biyan me ba girmo ya mo gune ane de awo min bu be suwa ba ne ban we si
0: to
2: suna bi won ya mo so ma nyora ti ko fu ge we ga yi no ane ye ni ma kuna kan na do pa ko fu ge to na ni so ka nyora pa ka kin argo iko
0: awo
2: ka so si o me
0: ye na ge mo me de ye te girmo ni
2: me na
0: me ge ano ano mo su te suwa wi pi a wata dora mo ka wi u sha bon dora mo ano mo Shabon gi, agina gma begi. Aya ka ho duf. Ba dan ka ho, dan we ye nyira ten tona. Ate nyi ha mwe ka noba duma ka dan ki asura. Ante ki ansura. Aka shabon do yera.
2: Akuma awo, akuma ntona.
0: Ate nungwe na simi.
1: Ate o yi
2: Ano no sude wa. Wi muna no mo. Wi ba ki ya dodo mo ma wi muna no mo. Sude. Mensaka wi wa mo. Ki ya dodo mo na wo mo ba do ma bengi ya yuko yantia. Yen ye so amo ma ansewe anyure
1: man
2: nen wan damo asune ye pro anye me de karasi gogorwo ye mira kin gere ya bigu mi
0: adoro ye ke no bo ti adoro ye ha girumo
4: maka ho baga go toro wa
2: a banne ka so baka be
1: e ha ge ha ne ka ho bo ga de to go ikore.

0: wi doba
1: go wa win ko kai ye go mo ba wa wi asun a wi mera sera do ye oh me warin ka ho ge ma mia ye wa bo wi ti
2: me
1: ka de mo go wa yogere warin wo ge mo yogere do ga ye ni ko ari
2: mera ka sa ha
1: na na ta ma wi wo ge ho ugwe wa mo ka tura mo ye so ye sa mo go wa mi u mo ga kire de ye wi ni mo mi go ama won pin o ku de ye wi ni mo don gobin gwa kan ka o baga
0: kan bigi an kia baga ro mo
1: kan bigi
3: ara baga yama
1: gobin sa
0: an no mo ro
3: goiko gobin sa yan wa hara pimu ka ka ma goiko
0: ya
3: ya yan baga ka ka goiko yama en pimu ka wa ka goiko
0: yama de wan
2: we are when I said one tenara a girl so head to my menigo, yet not be here. And so, Banson, no you tunnel. Shabon co, we are Wahara Kitty. Ama Miaka sa, we a woman, we a Buramo, we are Wahara Kitty. Ama Tonoco, Nindora, mommy. Go be co, wa,
0: and
2: Wamon, ye beggar, Ama ye co, wa, sa, ye co, men na ho, Kakiri, we are water, Shabon woman.
4: Ben
2: wahala ya mane
1: ba figo
2: ma wahala baga baraga wa se go baba kon ko ikere
3: ato ni nan de jero ona de ni je ona se go ka ya
0: ye wa so ade ho ma me so pin wa ge go gara de ton go ge bi le mi ti so ha wo bon ko kangatia yururu ngume kangatia no bai ni no ba tia ne nobo Kurando.
5: Lama, kaya kani sura ni zaya tu peterundi.
0: Ana yake mpedagi u?
5: Kabeto. Na, sura kora.
0: Ura.
5: Ura.
0: Lekuru wa ura.
5: Ikini mpawi ni piwa umomi.
0: Ana nga sawe.
5: Ana mwala vi.
0: Oh.
5: Mwala wali niwa.
0: Oh.
5: Wala isaka bawa.
0: Oh, sawa.
5: Isaka bawa. Kani danka mwahara baga ya gwe warumo.
0: Yawa.
5: Unu ne wahara bu baga ya bu wa mo wita
0: oh
5: mu ri awa yu gaba wa be ka be sana ri mi u ko pa ri awi ni
0: me
5: ama jo an ko unu ra bi bogo me na ma be ya ba wa
0: oh
5: ba la ba wa ri bi ba u ka ri sto ari bi ma u mi ni mi so to me so to me bu unu ma ni ni wa mu ama sa ka ta sana ya su ni mi me kan wahara baga ya gwe warmu
0: yawa
5: nune wahara baga ni mi wi ya na sanko wi na yin wewe kururu mi
0: oh
5: ne ma ya ha
0: yawa
5: ola we sa mu he ti ko ti ati ti adura mi mi wala he di kan wi ka wi ni yawa
0: to
5: ni mi ni kuma yi
0: yawa
5: u so un dire kwa
0: ami
5: ba mi so do su bu
0: ami o Brando
6: asia
0: oh ba urama
6: to wa me gangan
0: ana gami agiwo
6: to baro
0: suka faida
6: ta yin waru wi do ba
0: o wi do ba ga ha
6: wi do ba
0: yawa
6: ta to wa me go ngi ta we yan su no ga won ni ma bo won me yan won ta go na ga su yi wo
0: o
6: an wa su yi ma ga danga wo Da,
0: yeah.
6: I don't know how to do it. That's all I thought.
0: Sassia. And now we're here.
7: Sassia.
0: Oh. Maba no soga. And I could hope you were married. Someone were married.
7: Oh, Miss Salva.
0: Oh, we go house, sir.
7: Yeah.
0: Ibo hi na mi ga kuro. Ana wa hi puna.
7: Oh yeah yeah.
0: Atfa adam.
7: Na.
0: Ana gina kai giwo.
7: Ana sa da ni.
0: Iya wa.
7: Na me tuwa me kuro.
0: Ba gura ma.
7: Ne ko ben gaira kwa mo, ga ben ben ko ben gaira kwa sha dide.
0: To.
7: Na me ra ya.
0: Oh.
7: Ni je de ki giwa ya. Ninge kawa dire ama ni ba jomi
0: oh
7: de dinge wa dire
0: oh yema heyo suzu
7: eh an sada yema
0: to

0: enti wi kun sine wi kun kasu wi ngia ye wa yo gema me mo bu ne obia me mina ki ton bo bu to bo am
1: e
0: bande ne go ya wi ngia ye wa yo gema mo bu ne obia
1: ya wa
0: suda wi unda kin saka yo da ka wi na mi unda yo do su na ona ra ko ponti un yo do simo un gi son ton ru yari mo me ne o se wo ka ti yin no
2: Sedu ikiliru. Mwalo mehmwa ta sweni yaga do. Masaka baimo. Ala wa habanu mara. Kasi wa bunebe heka baroka. Mwaya saka ba mwami. Ba he mwalo gaba. Mindik babu nun nin, ninke. Babu nun kokoke. Babu nun dia doga. Mwe buturi yagun gina nyegumo. Mindi. Babu denu ndia doga mwe ya nyegu mo kato
0: ayeba ayeba yari
3: ayeba
0: mwani ayeba mwani bado mwiti ya eke
2: asuruko
0: bakura masi
2: asuruko
0: asuruko tobele kero
2: yansangari wimika yinyo
0: yansangari
2: wimi asuruko
0: yinyina
1: emiya
0: gula utukume ya ura wa demiya ma yina pa witu ume ya yina
1: wa
0: akunde ande kiyamara yamu
2: Nagunu, I didn't warm up. I'm one gaba and panasura can warm up. I can't know.
0: Franco, Miss Awami, Sanna Sai Mara,
2: Asuruko, Nesaka Gay Turuaro, San Turua, Ada, you don't worry me. We got home so me.
1: Suda o.
0: Suda suda wina suami wingwena seba swa ukunyem baka akasu kogi son yari.
2: Ano moro. Ugu son te ho saga ba mome. Ukon bagawa. Yo saga ba mo son te ho. Yo ka bagawa.
1: Yo o.
3: Suda wino.
1: O janvye.
3: Koba ye baga wina mini. Na tama un gabo diye ma ba son te mwa wumi ya.
2: Mena kasawa.
3: Gihon tonu na tama un son ni be un wolo.
2: Mena.
3: Mena sa irem.
2: Mena.
3: We are Kahoga Kiriru. Be no dear mommy, Momino.
0: We castle Guyaboko. We sign.
1: Now,
0: see,
1: I don't
0: say, I don't see, me very much.

I'm

Kamu.

0: kobatia ya somo mbwe okobate tia ta somo binengira ko dabaro banko baya somo nye meko kasisi na ninkunawe Gia ina chef d'arrondissement wa kawingu ndirege ba babe menon no baita sesina galeko dabino nye baka sina de tem me son bengo bidu sia otaka sesina bamba ka meringo bikaro ka somo iba do to kuko yanda yan kwa ngono ra yiruka nyinda no buka yiru sko bayinda baro nosa Sansewa inandi soko kwa nikimbira gya kwa so beno si ame bibwa san ton kwa baga ko kare mo bama e sonko ye gizongo do do kanu so me baga ko kare ba gya ba mina nikimbira gya ye ba maka san ba ka son e ka san boko kare ko me son ma ton kwa ko ma normalement me son me san wungu so adawa mbira gya ye ka san gare ko gizongo ba ye sara an so mo be san bidentimo binti banna ba ma no mo mbira ye so inda ba mo soko ka be bonoko Tem tukunda baro bambira gya soko kwa Algeria Algeria ntemo kwa so beno se Algeria ntemo bukuru bu mba ma Niger ntemo mba be gogo so moins ya gogo si ni ba ma be moins ya ka sa yu be somi me so ni ka sa la crepino ta ko kagura ma Niger ntemo se nda baro ba mo mi so Angwa dabaro ni namo bison so ho gyen kanu kagano kuna na beno se mi wi ali o mesa li o ka ni kodan bia wani bia ba ma e kisiba no so ni e ikane se ro David ntamuzime no no mo isuji ma kwaso ni so adaki
1: FM Nosina
0: Gia nan chef d'arrondissement ka win saura bibate ka win gundire geba babe menno no baita sesina anda ma mena ga ko ni baga sina yeka sambo sina buwa mesun yeka san ke subanta kan ke ganyo e nyo ayete basoka otoga mikiaboko ye wesia bayengere kwa amembiru moba ma ben lakre wesia soma iba do to kwoko yanda yan kwa ngono ra yiru kanyinda no bo kayiru bia jubo una kura emona menno yeka sesina
2: nyina arrondissement dregeba ton kwatia birabawi mamadi biokwira Nina se France man sukurura bimme non ba taseso iba me noisina ba sowa sobeso gesbante kan otogan tombo
3: geso otoga gi bo sobeso hiya gi son toro emera ba be otoga kwa ya wa konu sawo amba ya samu gore ra tandore migo migo batne geri wa migo ya so abaru ko tutu ya kai bi mu mu so asara un biragia to mena yesa kana sakia ba ura konu so amigera ama bengere so bana gima suwe ta figo kino bangira so rupa be banga so rumo be ko rade wura mi ama gina yin suwe sa figo yin kino be ga kwa ba be so ruko
2: yembiru be ba ha lafia ngura do ba benti baka be gina de me wi mamere biya kwira nyina se dan suma on sumo
3: ba han be ngwa tin so gintiru ha me no ko ha iga ha be lafia ngura do ba na tama be han nyina tin so be ha biru ka so ba ya we ni ba ko Yo, be bega be ni sonwa komme be ni ni be ase ku ohun esunwa o be ni sanwe don be ntima ha be biya baga sababu be ni sonwa yanga sinya de mi wene to ma be ntiba girwa be iriki hini baga sonwo ko ba mo tablet ba ni be nga woni ni anu bararu mu be nga wonti ba na biwa baro ga ma biwa go howa mena ye ya de be sonwa yanga sinya yira mi ama ba girwa me gima ka gu honda surupa be wa ko wure mi gun ko ya tarawa ba Uri ba ko yanke de yelo ma sa uri habe so ane to be wegun win so rumo de men wene bo ra be kosi
2: nyina arusmandi ba suma gosa ye bengo be meri go be kwa batu e wonora yuka nyina no bu ka yiru e sugo du so ya ha suma de wo hin no mu saka
3: sa so ya ugi awon ge giro mi bu nyina ka gesu yiro se gesu unu unu keri pio gi ga wa mi bu ba mo complexe scolaire group B ba ke du bu ata mo Na to aben ke ti ba mo igu ta ko mbetu aye biru ta ni dumo sengira do sa America birai ba be ke ri te banya ka so bu so ina so bu so ben ti ba no ke di mo ya be ko mi sa mi gu ti kana ba iku ita se ira sa so won be han barai be ha mo ina ka geso ya koru mo do ye so a ho sa ki aye ti meri ya so me do mi so ga sara ni bi wa ne sa le nu ba mo ba wa haram do sa ye ti kia dem yem biro sakara behan yina zemi agiwo babi anga kwa dem barage so ko no se sakara behan yina swao keri piwo swao yam ko twimo se enti kara ba ko twi onkwa yem biro ma sama wure sa ko kara amera be gesun galo baka swaho
2: benga buri buri baso bwengani soru yenga bagirwa misowi nyina sebdal sma u tumuno komo
3: bwengani ya hawa barubibu ka buko kulongani yemigo bae kuwa ya wa de mama yan tontrungia to yin swa so hakana mera kwedi wa radio ho badu ma ba paro ka ba ba meru nsiru mensera bae kuwa mo megun ho yisowi kwa kwonwe me tomba ka tuwa kamera dynamo dawera mo agbe yogo amo yekuro ya sunya de ba ton ba gire ba ne ka kam banne to ton ba ta ka mura ba ha kuro ho ba duge ba hambo ro ya ka mura to yin so aho na karamu me se ka gun ho ba so gi ku a kun mo yo ka de ma bu su
2: ye miru gwa ga nyina mba so be pon yi ba ma yin ga ko be nga fi bi ni so
0: bi ojobo me no ti aye so aso ba ma wura me so be ngo bidu sina ta ka si sina mo e batre mo isa ma me suru no ba ta se mbiragia
2: nina asman dregeba gwe ba du sia sru so ya ha wa foto go ka da wata wi me me na tu sabidiko e ha nya sa dal sman banko gon ti yero u gremo wa bela ka wo bela ma ma gwe ga du sina
4: suru ye ni ha me gwe ya ka du ra be ha ina temo ina esther Hagoiwa foto wero kaita ina oesta foto nyendo tiasai ina e foto nyendo tiasai kesu esta foto nyenda no katia kesu oesta foto tena siko foto ine mabenyoru ya duhia foto kada wero maya kwa foto no kada wero gua foto nyendo Maben yara duhia foto nyendu, maya kwa foto weru, inapel foto yiru, mwaka aguru foto ine, konu, foto naba yiru kabonu, wodora foto no, semi njankote foto ita kabonu, kada endu, inagando foto ine.
2: Miso bagirome, bibaka traktoe bana tabinu saate ntugundi, basia bangu uongwe kwa siye.
0: Si ina ti ami wingi andi bebe basa ba ke bio bebe basa ba bebo nke o mo sasuka lycée technique agricole ba ma ben grasa turwa wi abdou kader banko wi asa non sian son wenne bira ye pro ya kura mo na takasi sina
5: ni so atene ba tru won no la iro kayenda no kati ansu no ba ta sin son tena kati a ke ben grasa ye ba mo be ate ba turwa be ngina lycée technique agricole mi ba habet ton mu wero ti asari ami so habet ton koroba ha be okatia ben kani so ba so ruwa ha woziro ba ha ba gbego nso agya soa ka be ma ya sabe nso agya soa ye kwa kwa no wero ka bonu ben dino gbi ka me ba da ba ben tire boni ba ka na mi ho bugo so ko mi ba na ba mera mera ke ba be ngwa ba ne bo mero aha ba na yin ganga gamba be bra na gbenu bu gabu so si mo mera ba ne awo gansari mi ka mi ba ba ba do mi me ba ka mori sa mi men wa ya sa mi je ko ba na ba ita so mobin garasa bi gare ba itorwa ko ba iru boru so ba wo yin sonugo banko banpa pa ma yiru se yo mo e pe teoriko absolutely pa ma eko same gison so yakpo bin sia ya ti pa ko de nwirugo migia igaye ba gira yiru agiga migia bandak biro o gbe banda so yega e boko ya pratique pa o seko abata asia mo me ya ha de kun tombu bana ba wa mi ya sa major o wan ba bengo una wengo sin do normo ya ma sa ba police ba biti ba na mi sina sen ron ton isoko be kana ya buiko ni mundo dando me hombe ngwa ha egu kanko ka ba ba ngori ba dimi yenti yugo kanko bengiwi ba go swano abdu kade ya be da ba mo sa me ya ni handi
0: san se wa ni nandi soko kula ni kimbira gya paso be no sa be ba san ton kula bo baga soma do do kamon yika san be san wo ngu so da on bira gya man ke politik kimbira gya be ba wa son ko ye gi songo ba ni gi songo no so ba gi andi ba kula ni kimbira gya ni ba ma ka kula yika san bu sina pa bo wa me son ton kula ngu ko ma ko na ma ka no ma mo yika san wo ngu so da on bira gya mi sa ba sina son ko ye do do ga winti una ma win ba mo wi be san te nyiro bon mariam shabita rata yo oroge so agbi ye ma se ma yen son yen non nessa mi baka wologe so asure gison gian so gian tonte mbiragia to gira urugon gane wene bira ya beba meno so asure mona mukasisina
2: beren tenton kulabo bebati won e politique lon mbiragia bekproa ba menne ni gibirego nyonko gengani so aso onde ma yere won hoganamo giso mende
6: nyonko gen gane vihetule tonkulo bebala menewa. Babu wesia na buwa mwona boko kosina tonkulo woro tokweta nga yabula mo tonkulo bo bangati uwe poetikiro mbilagia. Gia wite bagwasa gizoge mwoso buka tonpa katedi ya bine nten tonkulo be bati uwe poetikiro mbilagia. Amona boko ko babi wa mawa be mbiruo sanu beklo buka wuso ada. Geson itansaga ya tombe boko wano geko ama buse tore sinadun wido wia tombe do marukua.
7: Uzon de buku kana me umwa mwami kwa de jamnu yetubu batuwe ton nuswa asowa behende man swa asowa wiko buku ateji unle edide menka wene umwa edneni uide yangirima mo beba tebilo kwa wabang wiswi.
6: Yeni mbiro wibaroten komadam umwa agariswa montu siya ma tonkuro osawa gangenu nyenoso mea tonkuro umwa asawa gangenu tenso yeni nsoan wene tonkuro be banomu nene baba nsoyimo meson binen temeso tonkula woro togo kwetanka ya muramo tonkula dabino ba wanwa wano geso santeda be tonkula weba sanson koroba kama beba wanson yenu doro kanuso be kuruwa sanu ba meno geso wison koro tonigemba nyire ukana wa tonkula bemba ule kuru udandoke wison buruso kwa matu meson tonkula ngwenwa utiswa winwaru so
8: sude su batuma yele besa tonkula bu wabira awa ba menomo zaba kadene wabu wabira menomo kadene wabira ama heme ya nungwa aminwa niti tonkula mana suku kadoo nute tona nyora paswe bane do nura tonkula alfani kuro se do nura mora ata tonkula mbele sate sa more me sama akwa maka besa ntengarimo mana na tonkula bu kanamo busuru ko bude batuma yele ma buben titi buwe nane ko domi sarangangana mwa misi pasan ye gema besa titi ne pasan kaye mwa boku wo pasan kaye mwa se diruso domi tonkura kungwe no batuma yari domi tonkura kungwe no da mba wungari mwa ye kwa gina gari na tonkura bu nomo kuro bene tonkura bu kuro na be nomo ya kwa gina gari me gina o yara mwa amesu ngiso soko yari ya besa kuro duro kakuro pasu besa nteme ni pasu ye nguso adaru ngari unana
6: tondura da binunti bama biare mi geten wiso nkoro biyo sarakota mu bwenye kbara gi
7: banye tonkuro bakuro sanye magia tonkuro wu yaga ya mune tewe ya kukwara mo yensona yiha mo kuro wu ngusu ata nsua ho ka wene su tonkuro be mba we kama wene tonkuro be ba be wu ka ba we be woda ka ba we be tem ka ba we ka wene buko mohobuga wu nyisiru yara ka wene buko mohobuga wu wusu ata hiya buko mo sina sen bwenye mo kanga wa wua yira kaka hini na mini saki husa swa su benem tonkura bu poro su betori su behen merubu behen sehubu behen kurabu behen nigabu benem timo kuro su betori ma tonkura uwe hea wun sobe ama tondura wunanga wa wimbobo
6: mea tonkura dabiro beba menonge na wa banugo dobu tusia wa
9: basan si gison tonkura nti umako ganu tonkura nti uko de tondura maba son si meton kro an swaga wa banu nwe adia swai nene ya ndammo de mimi ton kro duwa mo nwe mo ton duran titi ko ton kro isin e ya man dikato
8: ba hun son yo meton kro an ka ha ton kro akuti bere gangun aku garun ga son si ane ye ni ton kro kun pon odo ye ko ton kro kun pon o banu ye ni ka ha ye ni di ton kro ama son rugaru mo ya burara de politique ara ko ba mo ya nunyinamo amuraru mo mehumbo honson hewa mehun tonoko nka wi nyinu neni po maka ma wure umaka sonru mo
6: ummo bune benen ten ton kula butona ba ma menoge so domi gaba sima sa ko de wan tendi ma gaba sima sa to gon tendi buga woroge gini maka bere doke undan kwa dar basana ya bago menoge wirugo
1: FM Northland
0: Bine nukunda baro bambira gya soko kula jugu wa kwa sobe nonsi ya gintiru ala adaba misi. Wansuru nubwa itase yenso nyinda nubwa kaine. Biwa sanki biwu bibako kari mwenye nsan doru mbira gya ka ikisi kpe mbira gya. Babe garasa dodo gano kwa. Bama bambiro kane kama garasa yeso asuri ya kukwa san kukwa bi sensensi ya bu benti mwen kire deme. Bibi wansan bama besuni biro kwa benti ben lakre kukura miki ya kwa yega san doru ka ikisi kpe mbira gya yang damboya mwa yandobi nente mo. Dumi mbiba lakre kwa. ni be bas temi no sa no freya no wo so ador de men we ne no gbia bin dam mi gbira mi kyo yakpan yika san doru ka ikisi pe mbira gya ni so aye so abama son ebama grace so asure anda ma mira be bi basa ke bi basa ba grace mbiro ba freya ba be gwe bonu bonu ku ami sa foto un robin din ka foto go ba un robin girare be ke bi bi ba ma ke dinoni numa ka ke bi be na be ke bi ba ma wiru gbia benti ba ma ben ba bie me ka yera miro bi si mina mi kun san sewa jukundi so wura ko to mun bela gya kwaso be no sia gin teru adame si won suru no beta se en son yinda no bu kaine be bi wasa to mu go bu bana ka wa batre par gya o me american tengia to mba be mara mi kya yede gison won dabiru mo to ma ba ba ba dabiru ba binesa bu na to mu go tengi ya bu gwasi ama ben wu o ben temo ba bu ka wu so mi bu ka ben ten so mi ben wu so ada won bela gya gin tere adami si tonte babe ben tire se dagin wen be sen binen te miniya be ton wokro bia ba te tire tire se dagin wen mi ka son si me be disondi ba ko binen te bibu san ka se jawa se mo be sen binen ba miro ka ye san si ye so sa won no ra yiro ka nyin da no bon di bi ba san ton wo bo ba ka wa ba tre ek para ko me american ten ya mo ba ni asan ba kinu wo bo ra binen te mo ye so so be sen ba miro ka ma be ka ma ye san si ye so be bi ba san ba ma tire se dagin mo ba ne game be nu do ben nuki ya durato tirikam mwa bebe mwen ama ben nuki dobo ya tirikam ya ikire domi ya san ya gyan di bayen binen mwen bamba hami di binen ten kama be suya wiki ya mwesumboko ka gwase ama ben wwa mwesumboko ka gwase ama ben temo ya bekwa nuku dobo beba ma kok beba ma chorok bele buka binen ten somi ben wwa so adabu bila gya san ye yi kayemba soko kura be san siri bwa mbira gya kpaso be no sia me create mbira gya ginteru asibiti won suru no beta se en sonye da no buka yiro ba ba so ge gabe ton ita ba be siri be ma kwa on se de ma ben son on so aso me yasi ya duo doti ya duo ba ya duo me ben son on so aso domino ben son on so aso ba na da ba tim kan kan ye be san binen tem sa yin deni bu be nyina be san binen tem mi na ga ba ka ge sisi ba ke sisi ba ke we be san ba ke dumo we san binen te monto babe moi ama amembiro dankou ba ma pangoule ba ma annonce na mo ba be tombe go bi kosi asia ma babe diri baka ye timme baka duma be san binen te mon to ge yana da ya be san tim bukro bon no doa ba ma ba be ba so be babe moi ka be bi pasan baka ya timme doa baka duma binen te mon babe moi mo be siria be en sirwon so aso ba ne won nobo yira ba mo bo ko seka seka diro ba amembiro pa bo go kosi ya de million yiro awa miro bisiwo me ye ka jara ka yemba minamikum sanka da baldo usa o wi america toku dagba ba uma so so agian won suru no ba ta sen son tena ka tia ya nse de ma o sa mi son ko ite ka ka ba sen dombo sa so ga sbe dombo is ka son sen ku ka bu ya ko ina na we para un ma yo ma win so ma ma we no mo di ye ka sa ba sen se ko ye sa so ka ku supreme bi la ga yo we no mo di mo neto wi ko kare ye ko ko ye ka sa ba sa bi sa dombo e di mo mi wi ko ko kare ko ye ka sa no mi do to ga ni sa mo pe sen don en di bon so so a go bi mbi la ga na o go me a di ma wo so no ma wo ngwa ni no don en no tura se ka ten wi ka hebe so mi ben so on so a se ye ka sa be sen ka so do ka no so so une wi so ro pele ba wi ma ko kaleko meson wasare ba wikunpa meson wiko ke dambwa awa miro bisiwo mi sa dabo no abe miro bisiwo le matinal ki won birandi mina mikum so ko besen la kre wo se aye ka sante tukun dabaro ban biragya tentukun dabaro ban biragya so ko ra algerin timo ko so be no se ben tim bukro bo banen ba ye sansi pe so do men son meteni algerin timo ban no ko dobo mo ben wo adema ba do ma na de men don kan don ben bo biragya yan don yoro ko men wo yele yan don yoro ke to ka de ma gyo ye manda ba ka se darili do men ben wo mi ala de ma barabo ba wa barabi ba ma wa ye ka san wirun barara ba mo be mi ba don don ba ba wa onina me ba ka don wa pro ka de ma ye ka han ben gege ka pro ko don kare mo so a so se ton ba da on de biade ton wakura yon saka en so aso abe algerin tembo ko baneto kare kare kare kan boko ko kare ko biba san babara e momi to a baka be no so no na me ga be la ka se wona me abe wo boko na be on de wiya segun me esa no an sane so ka be bonoko be RFI ki bombira gandi minamikum se ka ten algerin tembo be Algerien tem bukrobo ba ma Niger tem bukrobo ba be non kien da non kien te ba da yega sa gogon sa ba be moins ya gogon sin ni ma be moins ya yega sa go ko so yeko be so mi ta won so aso do mi ya be sen da ba ba mbi la gya gin tero ada mi se won so no ba ta se yen so yen da no bu kai ne Niger tem ba na da wu hu ga na da ga se wa se ba na ki bu ba miro bu be ba no fuka to so ha so an Algerien tem ka be so nya no moins ya me so mboko ko kare ko so la kare pinu to ko ma ka wura ma Niger tem so ayo so wi Abdulrahman Tiani Ogia wi Abdel Majid te bunu wi san Algerien tem tenyiro unun kan kraf so wa kpaw kanun sira ka ko kare yo kwa ka san ko kare yo mo ka san Niger tem ka Algerien tem wo so ada won bila ya me so be mbora on to ko ka dan so si unen ngwene be bagure pro ko kare ko bagure ko unun doge ka san sinasino de ko ka gura ma be sen bubaka bubaso sama no sa ko be bon ko minamiko an wa miro be so da baro ina mo nka be bon ko so ge men no na mi amasuka ye na ko be ya wasi ya baka ban kare ya sakwa gison so nga inda baro baso na ben no se agian me wi inan chef d'arrondissement ga win délégué ba ba ben men no ba ta sesina men no yiba ma sina yiga sambo sina ba wa me so ngo bi du si abo ka sesina merin bankoko merin go bi caro yim biru mo ba ma na kuna pin to mai ba do do boko yanda yan kwa ngono ra yiro kan inda no bo kai siyase wa nyinandi sama akura nikimbilagia masabe nosia wi besente nyirombo mariam shabitarata ka wi ntonkura besi bobi basana ba danduke ku politiki mbilagia mesumboko ko kariko tonkura unna ma no mo yikasa besengu mbusa adabo mbilagia sabe nda baro nosia sabe nosia masu menoita kasisina tentu kunda baro bambilagia sama be nosia me Algerien tem ta ben tem bukro ta gogno so moins ya ni gentement gogno son ni ma moins ya sa gogno so tabogino ye go so mi ni gentement mais son la kre pinon to ka gulama sa be nda baro nosia anwa mi lobi so da ba wa ina ka ba bono ko so ge me no na mi ali o me sa ka ni ko dem bia wa ni bia ba son ikisi bambilagia ikane siro David tamuzime no no ma ko ase yo ka ku da baro bambilagia

I'm gonna win.

0: Nuru bisi wakulu miwaika sunsu alaki sabe sonha kusia. Sama wabiku ngiso atarata baturi ngonu la yuru ka nyenda na wukatia nsuru nubai nese ntongbi kiru. Miwakulu yika sunsu alaki sabe tobura. Yaru yereku uyamwa ya kisiba mbiragia. Giso msonho gini sabu ga guni mfagi ku sabi hagi usuga. Bibana sanu sanu su kwen suga fagi di. Joseph Daubio behega sonho ge.
1: Behega sonho ge gira.
0: Au.
1: Ena uhero.
0: Ya sana kwa.
1: Nema hesuma.
0: Sa gusun sero.
1: Ta. Kamwana miru bisi bibahun so ada ikpuru sabi mina sa tobra
0: yawa yawa gema na yo ma soro kwa huka gunin fagi ko
1: na ma soro ho
0: yawa yembiro miro bisi obi wati benti na yo mo isoro kwa mena sanu sanu sabo fagi digi soro nso gine sabi hagi usuka be ba na bo hunso mi fagi so so sanda wi gune gibyo o ma beko be haga so hoge
2: o be ga so ho
0: o
2: be ga turu
0: o Yo no la yo mo mi sa akuru nugo do busun wase do mi sa wa bi kon sa bere gya so mi na sa ni so ganishun ro mi sa so ra bi kon do shuru yi yogo ga pia na yema hom nyan tabro bo ganishun mi na sa go kan bi kon shun te to ba re pro dura yi so so gini sa yin na so ga go ni fari ko sanu sanu sa go gina wura ya ro ye kon bira gya bo na mi ne kon so no sa me fagi ya ko sinsin

0: dubai so titaka we ne we me o sanwa we ko fage karo yiruse ko dawa do bebati me ni ko mba we swin batuba yen ka we ne bandabianna bisora sago de sa ton turo ma wiya we de kagbe ko we turami ko bago de sa gere nyina oho de wa biso wala koko goni do game son kankra son deba biga ngina suga ingabe ngwanwe chama so sa de sa ton wo yire wiya we gbe otuba ka we ma kwa yiruse do ngume sande gohiru kwa we do kwa ko ka we gere nyina to pa hode be sogo be ha sa wode sogo dizi so ma mo bune be ko sogo sra me ga wite so ba imiru se won da ka e gawa ba inye yi tombo gaike to inde be gaika bi ran kai ba bi abugo de sa de nwere bo wa waran ge ya yi sinu mbo ya wara o ge girwa to ye yago imiru se o da ka e wosi a ko maru garu so nkume mi so sakin to pa wode so e bo de nyiro gwasi ba nyiro gwasa wi akoko goni mena wi ako goni ro ye mi ko do me som goni gwasiro mfage yara sinsine me ami ko sokro tia ho be kwa sokote be ho som bata ba wene ye mbiro de sa ba ho tombo yiro wa bi ako dia yiro seda bo karo yiro seda bi sura de ton tro ko ye goni do sanga ya som hambe kan kraso ba wene no wa tro ko pa nyo mi ko de te so hambe so ga ho ko ho ga be wa to sanu sanu supa hoga fage di me son fage ko sinsina toege me abiko me lo sibo mena sabe sira gima gina sago e behen ran kai ba sunya ben kidaro sambo sun han pa o sire sa gura ma sube sute no sia to we gona gi biwa abiko na wa o tiru ne o ba ka ba yi e wimbo ko mena giso ya ko san behen ti yuro biyo asoro pa
1: wala ne soro peria
0: asoro peria
1: soro peria
0: yawa mena fagi so wahara ga yamma we biko
1: aw
0: yawa mena saserato we zime boro sumaru ntima wa biko to we ga san gisom yuka ni be haran kai ban wuruge
1: to na sera
0: yawa
1: yawa
0: mena be yiruye be agwe nsaran kai ban biko ba sanka fagi do prepre Joseph da obio
1: eh
0: asoropa
1: ntina soropa
0: yo yawa mena sago yura yaro mbiragia he ura ma su no sea su gute sanga sanga
2: c'est tout bon merci.

Yawa sasa to mbe sibo gison yo kai ni so gute saka sangi mo so gute we na kin ba re pro to sare ki sa so gute turendi ten sono ka ten we go biro yesa ma wisibo o menna yen ture ka sono me kun ka ma we go bete ye pro ka menna and this amenna ya ga he disa so gute wisibo wa a he wa dede ba so gute ta ga we ne menna ba re pro o sa ten pin o no so gute saka sangi mo so gute we na sanwa yibaka ba tono nye adama ten sai biro mo ne na wara na sanwa yibaka ba tono nye adama ten sai biro mo ne na wara yaro ya wa so gute amiko ne mero bisibo mena isorupa ba hati sama isorupa obiko na sanwa yibaka ba tono nye adama ten sai biro mo ne na wara yaro sango wura won biragia ba me go so so ruko he de sa so go

0: ya bago kwa shwena mena ton bia bago gbin na bi kon tin bi kon
1: to sa le sa ba bi porta yi tu
0: bi porta ba ko do bi san to shoga ma yin damba yan de mi so yi ko hia ko ma go go nya bi so shogo se do nyina o ka we mo sa mamma nji ma bia bago di ayi ro se da mi so sa kin bo mi ro se o e busike yira bansa tasuf bansa yen arfani bago gura ma so ba buma gura ma mona sagoko gison toro tasi demi ya hay habiru mono yupen ka gura ma mona sagoko bia banye me bago mi ro se o busike sina bia banye me bago ge son buga mi ro se me bago mi ro se ge son sina ba buga ta ho afani to buma ka to mona sagoko gison toro ma ngiba son yelo ta haba ga baton yemi giso kwa ma yamma sa tasi si ebe ma ka hunye be barba mena misora bago mi ro bisu nda ke wisia tege mi ne ko sagoton be sogwa yaro sagonun pin agwi wisia gina

Yeah.

0: yema
1: yen yira sa gune
0: to bin gari ba giro so yi sa de ma yu sinun kira we gi ma swaro ngai yu sidu gi sinun kira e so go pe fu mere be yiri ho me nda wi gi ma swaro ngai giri bu so u giro ne tasu su sa won de bun si bara sa ma yen yiro se yeyi se mo gima sa pa wule one ta hundu bu sa ho ngwe ni aye nu siwa aku se bulu pa angina da wa ka fe duo ti duo amara so uye a heta hundu uda ma ga ta so dura sa ba he sin ta bi na ko gbiwa ngwe ni aye nu si bu ko ne ta ka nu si ya ko pa wura won ti a nwe sa ru ga ma pa wule o bun ta hundu bun gege wa do bi ba ni ti gian sanje pro deme ama safigo dema serwa buga so kahiri ana deme batombu bara kina nyagi nyagi bakwa soge ho buhe so kahiri to ama deme mabai kwa kanyagi nyagi mbaruga tahi kula mawa ningwa ho togege yewe gima swaro ugewa yaka wisedu nge sinunkira yira migum
2: benwa ho de wanwa ho
0: ningwa so
2: wanwa ho
0: a be ha kongwa so me sina ha sinyo me
2: a to ya wa me na na yo de woto a won ya
0: a o ni ha sira be ha kuru be ha kai ba yirami
2: ya wa me na musa ma manchi ba we ya okwa guni giso sa sira me be se wa sagon yirami no to be ba so kuma e ban pin awa e to me nda ko be ko mbe ma pin awa batu ba mankure bu be nyiro gosi to se suru pin ya so godo ton paro bu ma pon be nyiro gosi sa sira to me be se wa sagon yirami no giso yuka ini ya ro yere ko ye kisa ba no duke bira gege ya we sumano ka bibio kama Joseph Daubio negira ko kande me ha ko sa ko no kan obeko sa ko ne ma ko tero
3: Yes, one I ain't got it.

FM Nos na habaruji meden e Faruku Mere.

0: FM nosina yera tomu la ba ifegye ke yeso na ye ngalika
1: waso yiko sa daki mini yawe wa sa yeso yigbe te bara soko eglise evangelique UEB bagari soro ko wa sa UEB ngari mu ayirundi parakuwa.
2: Sibu beka bado manso adakibu besen nukura do to yenson ikura kasungwa sire ipansu sima su besen fagi wasa ayeno yesako no yera ide inane mosine bengiru naso ide inane mosine bengiru naso wiko kabe fagi yeko wye begi sakalea suse da uso ao igina womu so adakiyo

ngeme wo mumba yakpa suda kafagiye ide inane mosine bengeru naso misako gariwa mia mondu wuru tenaka tia naso okuru se naso okuru tia suye gari kurage onwa bu bunsin domi win bere ya wura bakere win dura ura nunane sawa unsaru wasi gari ne isawa gagirinu win dura ura nunane sawa unsaru wasi mbagina kurawi usan baka wi nane sa bakurawi umo win dura ka wi nane sa suma gari bi la kariku bana kurage onwa bu bunsin ton kuraba yibawa nyankuro ba manyara kawa gabu bagero abane kurabu badurabu dabiru kere mabawure osuwa mome uki adama suye ni lakariku kurage ongwa abubunsin wimbere ya wura bakere mia kurage osa windura ura non nane sawa osan ruwasi mena ka gem ansa kurage o mune nduro uko non nane ko mune mbere yoko ya mawura bakere mbasara lakari ko giso wase mbura masara meri an wase mbura nagire ka gange nu wa an gange nu wasi an kuroge o wasi yeson aku wase mbura nagira adama agonro meri o kurawe osa kuroge o we mbere ya wura bakere wa to mena yira ngwene akasu kurawe mbere ya wura kere giso sansua aluasi kawondi aba dabiru burama bara meri boko masina wa buben kuran we na siru ko te baki a wondi aba nti kwa bu we na siru we me baki ben duro wonsa yera ya dera giso kura bu dabiru ba moye baki bati shira siamu bati potirimu domi duro ugero ne kura son wo ne ki ma we won ko wano anka akasu me kaka swera we aduro ki adama yeni wasi swaro tangoro swaro an wasi bulasia unwe ngoro gabuli yeson unwe ne ala kariko gabo boko wo sambura meri bune a kura woni ubura ntura adama windani aye meri o aku wasi mbura nagira duro woni ugaye ne gerwa pasasa one kurage ongwa abubunsin busin wato domi ubiki yawa aka kurage owa yasin meka ma aka kurage owi wa yera aku bura mena girane na kionen kuran samene won samene adama agusuno bikio kurage owa na kingusuno amanke arwasi ka won dia bia gari ni ibusikira mo kurage owa na kia manke mena na kiwa winu nasi wiko pin o manane ko wiko ma pin nane ko guson ko ma nun kroge o wiwe adama an wasin buran kasu kaka yin no ya san wasin buran gia yen sona bese mani bese bese suane ko amune kro nane san so ayira yi kasuana kroge o wi akasu de wasin buran ma akasu an wasin buran kasu anye so bute tanun yiye ama kurage o nagira wingaresa nu aminegun bane wimbere yara ngura bakere ya wimbere yara ngura bakere wa windura ura nun nane sanwa ba ma sanru ngwasi mena ya germo kurage o wi ura wi somru ko ande me ngwene uko ganda binoko sanye gare monse na sutena katia bason sari ya me kpuro me kurage o uransa sara ye wa be sanson siru garuso adama yenaki yera menegun uranu nane san munen dura uranu nane san wun saru wasi winwa aruso to nakisu yene la kariko kurabu gabu banwa bambe ngobi mo bengobi ya bambe nganu mo bengia bamba ndura ka ganu bunu mo ba boru bandu anyenu buko nenanu mbokuro waya ka kwasi yawa ba ma pe na badua boko ne nanu bokuro aya ka kosi yo ama mini baduro yi son abane un sanru wasi ye son okuroge o wa mena giso an san okuroge o awan duro sanru yero uko san wa wi uko mbere mo
me udua kpuro so. Aka kpe abere wa, aka ma kpe atono nane ko nkume, buka no nane ko sere angusono nasi. Kwe ugusono nasi e, wia buko nane ko. Mena kura wi ugusono nasi e, uko ngusono mbere mo, uko manye, yako wi mberisi duri. Kura geo, ura mora rudewa. Boka no yara nyaru ndi. Boka no yara busikunu ndi. Mema, duro uko kasu, uwe nkura yara busikunu ndi. Yeni ya yoko debe sa mwaru, tantansa gusono so. Mena su la akariko. Ba gusono ki, besa kura ka duro bu mwasi na so. Mba uki, mba u nagire, uwa besa so. Yera san san nane gibu. San simo we men nobu so. Pa san simo gusunon gere kawin woda men nobu so. Kurabu ka durabu. Bako nane mosine wara uko mabu nane ku. Bebe ywasine maiku nane mosine wara uko be nane ku. Gemia ngwene su nane ku nawa. Yera yoko de tombu beba sun shadaki. Bukwibu sun nane ku. Bo ma sina. Bukuro ko nge mengwene. Nane mwosi nabu, yoko debe sa mbibu ntiba nsu nane san. Yoko de san simu, gen so. Yoko ma de, san simu winna siyaru so. Agusuno nane san. Awune nduro nane san. Awune nkuro nane san. Kurabu dabi ragi soba mbe nduro bu nane san. Mabara mbe meri mo miba simu kuro. Kano mo a, nen duro wina ngwi nane san. Unte yara miwo, kade mahondi ya basunya. Nkume kuro basunya. Ngwene inane kunawa. Bukamano nane ko sere anane sanon si. Ankibu no nane ko ngwene anane sanon si. Mune kuro moro, sana megonu nsokumo nyenundi. Nkumanko katen so mpotaru nisamu. Tonkuro unwa nyeno, udomo. Bade mabaw isoku. Bodi konsa agirari. Bongina telefonu mo. Yeri ya nuku do mo. Ide su gano kuro ko ka bere. Suba se mwona ruko su ka gusu no bere mwen. Suma agure suba se ndurabu bere mwen. Wea bere mwen mo. Saname awindi binyo sumo. Goko nunso kupa angina wiwisi mo. Ka agina kuwa kwewa. Angpa. Pa ayeni kuro. So adaki. Ibade nunso mo. Yeri nsona. Kuro ka duro nane ya san wangangirino. Wewe nduro nane san. Nsa ame nge umagusuno nane san. Domi gusuno unu nsombote yiri. Gusuno unu mora te gora. Angusuno nane san kama unu nduro nane ko. Domi, wea unu nsombro yiri te kako. Inane monsine. Sana mea mawa usan ungansinya me unku ngwene. Anwiki, ngwene ya wiki roko. Mune duro awan kuro kiroko. Mune makuro awan duro kiroko. Yako debe kuro inane monsine. Mena kina sibu. Gaya isa kuwa mini nane ngari so. Yasa ngan bakano. Domi nane sayiru. Ta derabe sa nyenu su dabiru su gen kiramu. Nyenu su dabiru duwa wahala so. Nyenu su dabiru su ma mwasine su karana nane sayiru nson. Ide inane monsine. Suka nane monsina selebe sa nsanu mugusuno mwere. Iko kariko, ika sin, gusuno menon buso. Ila yoko de besa

0: Ça sera une bisou, mais moi, Kasson, soit d'aki, ça, Yoka, Kosi, Ome, Benge, Tempus, et Mindi, d'abord, Bankobaya, Somme, Miko, Kassi, Sinanin, Punawi. Minika, son état, Gamian, Bira, Gia, Sopona, Nasu, Ganin, Swelun, Guruko, Yensua, Sobe, Babasanke, Bipi, Mokaki, Bipuko, Babin, Yibero, Bakianko, Bensinak, Paro, Tidawa, Somme, Karin, Gaga, Saint, d'abord, Moniso, Kabe, Banco. Bine nuku nda baro bambira gya so kura men pesa sa esem tongo temi ibe baga basuka union africaine yembuko ba mino kwa angolan tengia bien so so besen sina sa ko wi na besen wa sina ngere mo ka temi bati o kura mi ya meso meno ye kasi sina so ko ma ka be ni bonoko République démocratique du Congo mbira gya ya gison tarata yini iraba ma ki owura ba me ben ba consulter parce que Ebola ta ka be menson a yenda ba ya ma menso ba ka be bonko an wa mi rebisibo da ba yina mon ka be bonko gison yo ka yen pna na be no siami we ya ro yele ko yo ma ki se bata ki ame ikane se ro David no no mo isu sima kwa suni so adaki FM Nostra Minika son état gamien bilagia soko boin boin ganin soin un wuroko yin soa so be basan ki bi ki yin ben yi gbero to to kas ka étudiant be kemase bi wasan lotron noni bara sun so men basan un bilagia sa soka comme e relais communauté ba ba ki an bo bi ka san boin sinak paro bo so men yin yara ka yin ke ka pro ka so ni nu ami pro se ro imoro gamien bilagia ti una son da ba renosia
1: sa kwa nguri sa go son sia to Beseka mo baya katribu Gari biki aminigum ya sabu ni gari Sakwa nguli sa guson siyara tutu Beseka mo baya katribu Gari biki aminigum ya sabu ni gari
0: To sa nyisakara Mye sabu tuke Bu sunsu ansiko Na nasugura mabese nda baro bambira gya Yaro yereko to sansewa gambwendi soko kura nikimbira gya kwa sone soro mbira gya yika sana besem nyoko gi nye deme sayin done mo de manswa so ma sinaboko sone amembiro wi nyoko gi wi anama azuma tiambiro wi anama sone oko to yante da yanko asia yako son ite ko mbansona wi nyoko gi unama gane sone amembiro soro mena soro ta na ye nikimbira gya wi saka gungu yirundro wi moro koto moro unu kanka so wa kosuka tu mesun so rote ka si siamo gimbira gya so so adaki
1: za kwanguli za guson sira tutu beseka mo baya ka tribu gari biki amingum ya sabune gari seso ge sabune gari pagani yonko gi ura ha sina pukun sisu umba tro be marame ndi utro ba mume to menani sariya tiya baramu sariya tiya baramu mumu ne yesu isa tonkro ye kuma sariya mu awo bekro bambiba ye katira mama wisha buku wi sunu ko ba ira ma yanko azuma tiya in toti janda yangula ba ye ma nyoko gi ura wi soro ko ko ma wi kani ti temi ba tema gema gison ki lumba gi demse ndume gison Soria Nayamunikio, Soria Nayamunikio, Vasaton Cross in Ambubio, Harton Cro Yibaba, Yes, Harton Cro Coviba, Natama, Editora de Won, Nobayu, Besaki, Bensisu, Besamiru, Sempi, We, Mayam Talata, Urama, Nova Tukua, Yokogin, Gani, So, Megani, Yoka, Kima, Kupeka, Bereku, Natamasia, Yokogi, Kuma, Braria, Wisia, Atata, Kuma, Braia, Pa, Larva, Uma, Sony, Kavikibu, Ama, Banbe, Wane, Wimi, Ukwasikuno, De, God masoni usikuno badada awo barambambi sonsi wa kama masopa masopa kono giri giri tonkula shamibu na giri giri nyo ubaradu ubaradu kwa nyewa kupo bambi sonsi game sorry ya na yemo niki awo demisa endoye nyo kogi ula winga nishona dede binya ya su ya sonsi awo niki awo inya ya su ya sonsi awo niki awo ira iwa sigi sigi za ba mandi kulpa ya sa tonkulo yerima ba ya sa tonkulo sinambu kai nubi kulpa ntumbu zanda koraru zanda makararu zanda basi zanda lafiaru zanda samukarawi bakulpa ya datusu pwe pepulo ba maani wa mingu kwa bambi utora kwa bambi utora soniru kakusonda ya wa natama labari ya wa ya mingu mi
0: to sansewa nikindi soko gosema mboyo kaso ma be nosia de mine na nosia nen da baro bank pna gya bibi basan ke bi do do ka pe ba do to ba so me besan u bira gya sa soka rele communauté pa ma kien bo kura bon sinak pa ro pa ka sorum bira gya po ka nyan somme ka so do do ka inu wa mika sero imoro we are sun da baro mo sia gya ngam di soko no so adaki
2: ata tanere baturu wonsu tokan ne pesa duwa mi ho yeso figa mira damyo ika ha yobi gwawu basukmo e java e ida tsalmo ai figa basu pa bangya uka damya kira balu musa verso tate ma nami gum ika ha ji bin bin ba ta taga laba ya danwa kono mi gum mi wa ne gani yeso kan wene anya kurgan chinu sa ya be e jiji ave pasira ka be yiru ka ura toba ka yiru paka na ga ya mi some ama bute basio za bulu ko ban ba sia ga bon ya ke kuba mena kwa ya miso musiwa na niko kana ne kwa prebe so mama ma kwa nikasa alanga gwado ba beti me to beti ba maswa do na wunya so na obe nya so ngu ka de isiga ba dia ka kuetia iba mena ba si na pa so wa pa kwa ugura wa jika ha ndaka yin kiran kira ya do ko so so ba ma tro ke kwa yiwa to ba tu kwa ke do wo ye kuro wiru ko ama sere ba so mai kuro mo na wi isiga ba mpeza ba usi iwi wano
3: be so ha kwa ho sai tuna
0: baro bambira gya so kura ke di rumbira gya kaso be no se asian sa kwa yika ke bi o saga ne ba ngai mu na o pe o meti ba no se on manki le bi ba sa ba mi ro gina so so ba so ka am be no se mo mi sa ya ma be kan sa danka ya be kan ya ntan yiran kwa sia adaraba won suru no be ni se o sa ma mi so yiron din ka so ita girele sa ba kan ben ikisi pe ndi ben work behind ba so ka eduk master buka no se buka ba mi ro tubu sia me be ba yare are rumo ya ndan kwa sinterun ke o ye so na na so gura mbuka pe buka ke sonsi ama masa ya nanda ya dona bane yamma ko sa danka yebabe kan biramika sene suka be bono ko miro bisu minami kun sanye yi kayimba so kura na sen to mo tem yigbe ba ka ba suka union africaine yem buku ba mi non sina mi luanda mbira gya ma se de ma angolan temo mi yeba ma sa ba ka mi non sina yeka wa bu sina pa bo wa bu siku sanu sanu mo na suko ko yeka sa so no ma kenya so sewina yeka sa la ka se bo yeka wa besen wusu ga wusu besen tinka te me so nta ko na ta ko non ko induka non ko yem biro ande me tinka te non sina se ro ya do ba do ma to non sina se ra to yin so aso ba ne ngwene bu sina pa busiku pa busikena so ay so besen sina sapo we san u besen ting gay uno ka temi muti basoka Corin Amori Brunette winne bira yekro ya kwa samane suka be bonoko sanje yi kayimba so grama benin mini paso be nosia wi son koyete ta besen dombo wi sa denimo kayin noni do ba bukro kwa wi ba manu soko Erika Erika toku toku dagba mi ba non soka gien yo son soa be besan sirpo ngu soa be ku supreme ngu soa anda ma mera win son kuna so ni u no mo di yika san yo do doko ko na da ngu win son soa so na wi koko kai ko bu suka bu so mi don bo ya na na ya wa pa wi ko kai ko mi sun bo ka be yam buranda wa pa di ma yika san ka so do do ka mbira gya e kieron do ra mbira gya pa ko ka dan so se ka di ma wa runti ta ko ka dan so se biru wi ma to ala demen dabinu angison gobi kasa me ko hiya son tetia kwa pa ma deman ba nu go yala ma to i don en mo akosia ne ba bida mi ki abiko ma ko kare ko me son kwasi ko ga do me son gobi ya nye ku me adima a konte a kin i kasa don bo en bila gya pa deman no mi do do ko yira wa mi me son ta ko na da ko ka no ni ko ka pira meka yira miro bisibu mina mikun sanka da baro do usa so kula besente nyirong banko ko wi romia di wadai o gison o wi kula basoka sara wonso wa se sami wonko unu soro mo wi banko ko ya ma se de ma sara wonso unas o di ka san besente on wotemi ba ben gara saka ko bebi ba san wonko bu en so aso besen binen temi ni wi ka besen yi siru kula mika ama mera gara san so aso wi ofre yira en so aso besente nyiro kia unu soro mo ko kanu sira ka ko kare yomo igasa duon ko bon biragia mazon ka besan binan tinina mo bo manu sera ka ko kare mem bosero mi ka jara sene su ka ba bonoko mi ro bisu mena mi ko soda ten tu kunda ba wa biragia
4: FM Nosina
0: Tentukunda baro ambira gya soko kula me République Démocratique du Congo mbira gya gison atarata yini yebebe kebibu ben temin kebibu bakio gura ama mera no iso anu so bakio gura domino pesenda baro so sana beno sia me ben temigia ebulan barate tati ta ya salomo ya do ama be ba miro kane ba me barate tati ta ka delita domito ben so won kuna so so ya kwasi lutan dumo ya kasan ki ogura mbira gya ama de mi tem bubaka buba migia barate ta dambo boko ma yasansi me boko kuna me mosun boko ka ki obibe ki osonsi mi ye ka yira mi na mi kon ba ma ne ben ki un so so bi ka san ki bo pi binun bilagia de me ba yintone mo bango bi gemo bo kosia sako yi ka yimba paso kru a chadin timo paso be no se be in sina sako wi san oben go bi ngari una mo ka ben waru ngari una mo u so gisongo bawa so go gisongo yon se seri ma tsonko yite basoka fondation gate kahage aliko dango tem tsonko yite ben bukro ben tsonko yite bukro biya bakura mi chaden tema ka chaden tem bukro pa wo ka ginna yiba ma sa baka kura chadin tengi aye kasan boko kareko igasan bara dodo ka karambe wasaramo ben te min biragia mesumbo ko kana ko ayen wen no wa man kire igasan go bin biragia mesumbo ko kana non kinwa yen biro igama san wo kare mbaro pabo wa yen tin kaso me ka yira mi ro bisu minamikum dasi kala bom da baro biragia so kura sekre bano dia ba so asure biragia be kosia bano tesu wuro ka yaram bano tesu wuro bana na ba bano so anda me yan bin bano so yen so bin goli be kosi agiwo ba yaragiwo di butia bankia ba kosi anwa mirobiso da baro yinamon gison yokai unkabe bonoko men nonami.

to mi lisu sako ura ma ika sa ba no te su un da baro bambira gya fambure im ben ba no di ai ba so mo fambure be nyaro gibu ka gamare gibu ba na ba ba so ma nyaro gibu ba gamare gibu di bi yiro bank nya ba kosi awa mi ka ya na ni su ka ba bono ko di so yo ka mi na mi ko to gison sa katurima mi ben ko bando baita kan ne kama wakano hiya so mo ben gete fu sete mindi da baro ga para da baro ba mi rugo yiran wi ya ro yireko wi o ikisi bataki ikane no no mo si ro david tamuzime umma kwa se si abulunda baro bi

ye ba wera nkaso jira win binsia yunwera yenso bebi wumobo bebe yunwa gbengbele keke ingege ego iga bembi wudo ke ite mi basubo espoa wo gbengbele kemi anka wambi da espoa miya anyime sun unkamo gina nwaru nkeo yini bago uye kuwa yembiru yemma asan bature kewe keo dira yini yenti bago uye kuwa uye ko nansa wiro umosiru Bibe tombe bara mwen, bea biwa kede gono go binu ndigbi ka basugon maternel 1 mo, ka biwa yiruse maternel 2 mo, kama se kede pibu ndigbi ka ndi se yami, senka jiru nobu giraye, yangwa benke temigon basugon espoa, bengbreken kosowo. Espoa miya, bara mbibe nwedoa, bama menti keo sonsio geo bomo, bewa ko bibe sonsiro ko, wonture ndi, se bido ka mwoge wirugo, unda kome anugaro mo, ka adema yekpuro, ya yiba. Biwi ko ndende wa fururo ture meni maane ko nwe geruwa waki waki. Ima espoa hekasu kwe do gbengbe ken kusu uwo. Esbwe ndede mindi ime yoson ya yorogia. Sua gaya wami, sua ya kwe mwa. Intura gbengbe ken kedi bagaron gwe bero guro. Kontaro buya nyeron dede ro. Ime riyo baro nye sambira gya niya kiri teta mwa. Nkume intruma kusu iyo ben kandiro. Imerio soye yirum biragi akan di tembiruo miago ike itewa imaki ganu be yere ni itario kantia no batia ine no baita ita novo ine no baita ine 01 64 83 54 84 onkume kantia inetia tia no batia novo kam yiro ine 01 41 16 50 24 onkuma meni kantia Ine kam, ita wahi yiro, noba atia tia wahi yiro, kan noba atia ka nobu. 01-40-33-66-65 Inka wabida miya, ido nyeno inkme ndo, domi biwin siya, iye kulo soru kuwa miko. Tombe bama anyisa mwa moko, bolunko wa noba itandi, unka yuka nkoba nobu gireye, yeba anyisa mwe. Ama wo, anka biwida o mwobu nende, ka angobi kwa siya mo, ama kabeko ikme no sina, sarame, bahangwe kwa siya mo figo figo, ada aga biwi ungo girankedi rungobi kwe.

Donc, takara soko kata gigia yaro yeleko. Kora wa kora waru sa saurendi. Sabi gani innocent sa saureti amindi. Tabe kino polo sa sauremindi. Dado koto sa sauremindi. Tombe bakpe mamini buka milo bisi kutobre buka siara sa iso baka bendro toko. Baka bendro toko saka toke dafia wibasoka antu kase. Baka yungkong walkpe lukwa saurembira gya bebebe. Kino dodo kakwa, kwa mwo viva na ba dodo kakwa ba daro daro wa nomadon pe gila popo wakabe yaro wen. Wen saore suno, ba sila abe mwen fwa onon saore gyaya. Saore ngira ngira pro, ton kwa ton dro pro, ibe ben fwa onon. Mindu nyansuro, saore mbira gya, wen ti bambe nondwaye. Tu kasa saore yo, ka sabi yere, saore ti ami, ibe ben fwa onon. Sikandro, kine kwa wanti ka wambiri kusamba kwa ibebe mfono ya baika kinu. Siro yirima buraima saureti ya mi bambi nondwale mweka kinu. Dokiru beba dokiru nami sa nyanka nyandi kwa bambi beba dwale yensa klima ure ka winyenu ntombe kwa bebebe tabula ya. Ya iso saureti ya mi abebe mfono yikasa nyenu bibu ndwa sesube kwa bebebe sera kwa. Asana sesube kwa mbana beba na sa Korinya kono ndi pro babe ba siara ba ka kinu ba ma ka be ba do ma ya gusu be wan sina dan sosi wi editi mora nyinu tombo pro babe ba to bra pe da rogia ibe ben fo no kora mugu guru kora mugu guru pro sa regti ami ndi pro babe ba siara ba ka kinu me mona to ka win dro ablai kesubani saori babe ba siara ba ka kinu gusu be wan sina dan sosi Sina somen sa gamarendi, tabe kinu bosero sa saurendi. Temekpa sa saureti amindi, nyakin bankunduro sa nyarundi. Tombia bakpe mamini, buka amiru bisu torbe, buka siara sa, iso baka bin dro toko, toke dafia, wibasoka antu kase, baka bin kong waro kwa saurea, yinsu aso baki amin, buka amiru bisu torbe, bebebe kenu doduka kwa, bebebe wanyon kwa kuro pa ubebe yaro nwe. Yinsa biba nyaro kawin sama bakpuro, bebebe siara ya. Kisi yirima sikio kawin sama bakpuro bambe don duari. Imuru kesubanta kawo, gesubanta kan sina tokoro. Mwen kawin biruko sama bakpuro bebebe siara. Zinabu gesubanyo, delege nkuruwa me kawin sama bakpuro bebebe siara. Amina Ablai saren gomini. Wodora agia kawin sama bakpuro bebebe fono. Sina somen mwono kawin. Ka gamere yo ka win biru kusan bakpuro bebebe siara beka kinu beka bado maya gusun be wan sina dan sosi azia zinabu sina ndio ka win sama bakpuro bebebe siara beka kinu bekegi fom bukogia ka win sama bakpuro ibebe fono sina donde mbosiro pe daron bia bambebe dore beka kinu gusun be wan sina dan sosi mariamu bwari yo ka win sobo beba na sa wana rundi mikpuro bebebe siara beka kinu Dama geran kaliyo, kawin sama bakpuro, bambebe duwaye koto waroko nsuli. Dariyo, kawin sama bakpuro, benti bebe mfono ya. Boyi mboseru kero kpoko gya, bebe mfono. Alasan minise, sama bakpuro, beba nasa kosean dimikpuro, bebe mfono. Koto kanakbe, kokabo, wenti bambe no duwari. Boni mwenye so sule bengbegan koso son korundi.

0: ogi uruniki sa fombu kondi biba nyo yari sa fombu sakarundi bori gawen kura sa fombu kondi kase doko burandi sa fombu kondi biwa kuyo sanu sanu mkwa zama tuwebu siyara sa soko baka bengi kwa tokote mama mbona jiko mgonwa rukwa fombu kom nyo tabaro asipti sonu batule suru no baita senso nyenda nobu kaneye mfuwa baba yomwa miyo lewe ikwewe kwa tokote mbona jiko waroge na iki na ikma ibe kero kwa iki kwa ikma na bekpuro biwa mena babi toraba siyara beka betema beka goye beka bengwa sina goye wa sina dansu zigo biya basa gira gosi go nyenu kura muro bu sigiyo babi betora gingi ya beka betema beka wasero kuzo wasero unyao biya zimiza goraba anio bauntora gingi waka betema rubo salasika maru agama fosa garo bauntora gingi waka be waro ya biya basa musa mane nyenu kura muro bu fosa garo babi betora gingi beka be waro beka be wasero kuzo wasero unyao mariyama kawin kura muro bu fosa garo babi betora gingi beka be waro fosa garo mpai ye ngure tondro tonkuro bek Bro, be wa mena babe tora basiara wo. Ba neba mekwe foye ko pobe dugi bu duye. Dugi babe na sa fo mburendi. Babe dugi be tora gengem beka be temono beka suru kuzo be suru sosi wo. Fo sagarun dunma worun kuramurubu ni. Babe be ntin tora gengem ya fo sagarun gunma worun kuramurubu. Babe be toya beka be waseruma kuzo be wasero nyawo. Suara uru jije fo mburi ya be won ko siara. Yamo kawin zama fo sagarun babe tora gengem ya. Abulai suda Abulai suso ora suso be ko ma sigiyo. Be won tin ko siara ya won ga be woru wo. Abu kawin boroba fo Baruntora gingin. Baba ne bame kpono foye ko kpobe fosagaron baron tasubu duwe yasa fosagaron baron tasubu kabem prida be kpuro biwe mena babi tora basira bekabe wasero kuzo wasero unyawo. Iye ba ha sigin domburin dugibe ni. Dugibe na sigis ha sigin domburin dini yen kpai yen ure be kpuro biwe mena babi tora basira wo. Wenye ku imoru fombu ko ba wanko sira wanka be sobu wo. Bwa ne bame kpono foye ko kpobe kromuro duwe yasa warogen kromuro ni kromuro sobu kromuro kpanyobu kromuro bi kromuro buguro be kpuro biwe mena babi tora basiara bekabe wasero kuzo wasero unyawo bekpro inyeme babe toraba sewe saso ke igabe gi kotote mama mbona digo ngon waro kwa fosa garum nyo tabaro asibidi sonu batule suru no baita se so nyenda no bu kanne ye fo babe kwa mi wo wi bi nsi unua ka wi kun nua wi bi wo nsi unua ka wi kun nua bengo gu bi morko bekpro abi me na batora babe siara mi wo babe babe tabugari bu akpe wa wo boy samayi nkuro fombu ko boegi francois met kadusi wa sa ga wa fombu ko bi ba pe ba sanu sanu bu ga tebu siara saa soboka bengi mama bona jigo ngon waro kwa fombu kwa nyo tabaro asibili sonu batule suru no baita se yinso nye na anu kane ye mfuwa babi wami yu bebe kuya we bona jigo ngwaro ge na iki na ikpana bi kero kwa iki kwa ikpana bekpuro biwe mena batola ba siara beke wetema beka wansina kuzo be wansina dan susu mwe alaji kwe wensi zuu ka mabu cha uru ngoro biwe nko siara ya beke wetema beka waru mare kuro kawe mbiliko sana bu gezmanio batola gengim gane siru nkuro ame fombu kwa nto ngwario batola gengim waka be sobu buro katolin Kawin nisibu fombu kwa ndon wario bewe tora gengen ya bega be swabu wo kura moro suno fombu kwa mbara woro bewe nti nko siyera wema gabe swabu wo sidi ga mare kawin kuro fombu kwa ndon wale ti aeso bewe nti tora gengen wika be swabu wo iya masa katosiji yigbelo gibu fone ero ka fombu kwa bekpuro bewe mena batola basira bewe ha katosiji gibu yigawa fombu kwa kabe fone ero bia bekpuro bewe mena batola basira bega be tema bega kararu guzo be kararu mwa wo nyeku vesa kawin buse yung tombu fombu kwa bewe tora gengen bega be swabu wo ya ro bunre fombu kwa ndon wario ba wen konsiera gengen wa gabe ma sobu wo fombu kwa pai ye ngure tondro tonkro be poro bi o mena ba be tora ba sira be gabe tino be ga sobu go be bon do de wo martin fombu ria ba on tora gengen francois fombu ria wa gabe tino na bo saudan yai chaurum goro be won ti tora gengen wa gabe tino re wa ma ga woru wo boran yire shawi ngura bo ka sesu wo fombu ko ba tora gengen ye ma sa woroge dogere buni ba le ba me ko fo ko dogere bo doye be ga woroge ho dogere na son ye rundi son pe rundi ka sani bare sani be kpuro be me na be tora basira be ga be suru be ga temara ku na be suru sosi wo ye ga he be gele kuro muro bu ye sa woro ge kuro muro bu kuro muro sobu kuro muro pa iru bu kuro muro bi kuro muro bu kuro be kpuro be me na be tora basira be ga be temara be ga wasero ku na wasero nyawo be kpuro inye be bori samayi kuro sa fo mbu kondi boegi francois medical si o sa fo mbu kondi be be tora basira sa sobu ga be gi mama bona jigo gon woro kwa fo mbu ko nyo tabaro asibili sonu batole suru no ba ita se so na nongo kane yifuwa baba ya kwa miwo wibiyo yisi unua kawigu unua wiyungu yisi unua kawigu unua bekura biwa mena babi tora basi ya ramiwo baga babi tabugari baga babi kwewa wu
1: dangana ulusi yankro sanyo kwake sekparundi kawi mari kro kro muru sagbengbereke gendi kawi guru sakanti basumu ulusi ya sanyo kwake sekparundi tombe ko ben san sam ka tomutobe sekakil tombe kwa dune bo kwa nene nenga santa dia goni gu santa dia yiru gu bwaka nina bwaka dana be basuna banu modon pa kro muru so kro muru pa sine sine nagi boroba kinesi mu bwa mu sen kwa be bakin ko no gu bitura mame no tro wasera gi be ka be so be ka tonki be ka gubin biru sai so be ka bin kwa to ga basuka mo ga basuka miru o ga basuka miru ga basuka tio basuka mo gingiri baka wingo kwa wine timin so pyanye no yesu aso bo fo mo miru ya sa menyo kwa ka impaka ka busa ndanyo kwa ka impani kani sin da se o sin da nyo kwa o sin da bani e suman pa se se ben pa yin ton do ton kro nyo kwa ka en grupi en ton do ton kro ba se ron baka biso baka ton kiru boy impaka ka busa nda boy maru boy guru ko in guru son gura ka sandai boy timin impaka ba to ga so wa sina de me boy so no tawo ngi bu kro ni ban go su ni tum bu kro ba to ga beka be sigu beka gobin gberu senyo kula kim bage kawin zama be na sanyo kula kan sin par gandi mbe to ba sera gem beka be so beka yondro kawin zama ba be na ha se ka gandi be fo an beka be go beka timo gozo wa sina de me de men yira I par gi pulo ban go su yen ton do bi ka ton ko be pulo ba to ba ka bu beka be so beka sigu gozo di bro ko sia pe da fia kawin zama bo yito ba ge be fo an beka be go beka timo na bu ma mundu tawoni kawin zama be na sanyo kula kan grupi gandi mbe pulo ba to ro mi gen gem beka be so beka timo na bu la moto gia ika wa nyokula kan se son gbe kwa gonti ban toro me gen gen beka be so beka timu na gusun wa sina dirime dabo amundani kawinyerun tambu kpo be toro me gen gen nyokra nka mbani kan ya beka be goi beka timu na gusun di ko si ewo beka dogi na sa pe da gen di mesej beka dogi na wuka won di kpo ban gusun ni dogi tondro dogi tongro be kpo toro me gen gen beka be siguru gusun bo ado diri amo iru kawin jama gen kai ga ibe fon beka be timu gusun wa sina dirime ba urun kro kpo be toro me gen gen nyokra kan se pa ga beka be so beka timu na gusun di kosia azia kpairo kawinyen tumkuro nyukura kensia tokorgia iben fuwa bega bego bega tonkirwa me tasigi nyaki kawinyen kuramuru kpuro bwan songro iben fuwa bega betinwa kuson di kosia amuda mariama kawinuno yema baba toro mginge nyukura kaige bega besigu bega goyo so bwado de sa so baka bimo basuka gingire baka bimwo kwa wine timin so pian yino e fo wi dankana kawi mari kuro ka busu ya baba kwa me wo so de ko be di ko ina suna ka ikiba biragia.

gan ɲarun bena an para yɛrɛ ta sɔn demamini wi b'a so ge dugu u ka se kuin bi baso ka biru gwɛngbɛkɛ a b'a to a mini wuya kpema mini nɔsiya kɛ tenpo sɛ tɛmɛ mini pawa ka milopisi nɔsiya mɛ babe ni ɲarun kɛnɛ nu babe nu ye gwɛni an tɛ ɲa kɛnɛ tɛ mina sasan ami gun kɔɔru ma yɛ ka se san yeya balimɔ to wɛ wuya na gwɛnɔ wɛ wuya na na a be ɲa tɛ sua u benu kanamɔ a ko kari ko a ka bi ɲa tɛ wurama a na na an be ɲina to yeya benu kuwa wuna wuya dɔ awɔ domi wi kun doduke wi kɛ gusunɔ deri ma mini ka sɔn yirun biru ma kun nanɛ a ka bi ɲa tɛ wuramɛ to gika na na a be mɔsiyawɔ mi wi baso ge dugun win bi biru u ha gwɛngbɛkɛ a ba to a min di u nɛ so bɛ nuso nɔsiya wɛ wuya san gwɛnɔ a bi ɲa tɛ sua minamikun bɛɛ i mansan bɛ n wɔ bira i ɲa wa de mi sa giriwa mi ke i kpɛn wonbokulo bo nɔsiya kunmɛ ke i kpɛn i sun dabaro kɛ nɔsina kɛ tenpo sɛ tɛ min diya ko i ma kpɛn i kankara fun damba yiri tari i tari o kam tiya nɔbu nɔbu nɔba i ta nɔba tiya yiru nɔbu nɔbu nɔbu ka tɔn tugubaru 01 55 86 25 55 wi ba soge dugu wi bi biru wi ne so be me no service so mi wi ka wi nya te wawo mwen gbe no wi ama sa ay so adakia ama ko kai ko aka wi nya te urama me ka ya ya ro yele ko bela ge yandi mena mi ko

Nini. Shubedangi go shama shuji bungi hidi. Adugogi mo zame go mawengi mo akwayu.

0: nga na uru taba kwa ha sele du be se so nu giani kura wi ya do na pa o mo sa gi agbe bo lo virusu ha sawu ye ba go du na ba turu ku go ma bi ba du de ma bo go du go ru o ru gbe ni be bo do go du pa ibe go ru yi na be du du ma na ku wa na be pa pa be turu si gi ya na ni Yagitu Adora, Bendura Boru, Motavatu, we are Mombe Mozumini. Yadra into the room, Kayapontava, Soka, Kawani. There are Bangun for Yagisu, Asuka, Nakaru, Yagi, Pani, Meso, Hungaru. Yagi Kadusua, Ubedora, Samaka, Nimetuma, Paiwu. Yadravi denda we are wimbozu for mosilu we hakia. Yoji deni hikwen uga go de so hasana mea dura we sina hasauni. Tom bebe yita so wa dura kin hosi.
1: FM no fina, yela tomu la ba e fe yakin, ye fona e ingarika.
2: Ayengina kushoma.

Gesine

0: Nonsina, yera tomu la ba ife ya ke ifona engalika.
1: Mu pa ye ona.

namo sari wa fabada. Vinami yakani no wewe mbe sheju aki.

moi chokiri lujere baba, miyagura sere dora duyae.

Get out.

bia makobia digidigi nfeli muna bigi bibu babia ngego adu

ye bi agure de

Yeah.

Bagunko,

Yeni atoro guru kazaya.

Kekewa

Jay-Z.

munoni anti wononi menguraba ngume kurujedi makara ya wino.

0: Sudaka iswesi ana, subusi kena, basu wesi ana, kaduko toroba, nebwa dobu konka sunwasi.
1: Wento nunde baroni aka winanga, awatu mote udora ni kosanke wanga.
2: Radio no sinansu arekebo, sebe kurumin na seoka kusia. Demi sendo ne mama azuma ide agurama yesa bwado bonso aso sera fagidi azuma ni biso saki aso fagidi yira vitamin a bane vitamin a bana vitamin a afani baga baye ma vitamin a so jiani daga nira ngwene suji sokon suga vitamin a ewa yupo ga son sume besin wishin so aso ka biso goma fagidi winyi sira abdul jalilu bio imoru uga san do guturu ngo gangire ndo guturu jiro ndo guturu ana hayuga kwa
3: oh ana yuga
2: alafia ana soma
3: ngo son sera
2: yama bane vitamin a do guturu bana vitamin a
3: no bane vitamin a de hanye da minu bane bona ga vitamin a badinye kana agwa wosin mwa do wosusi mbiru vitamin a imija ya de ton ne mbiraja ton ne vitamin mbiraja na mi kala ton kwenye bon saso ton be bengwe si ya kan damo sa figo pro yon bon vitamin a ba kawe sobi ba bengwe si bo atanko
2: ya wala sango nene toge ge on sogo nene ya mi vitamin a yira son sumi besem wesim bwado bon saso
3: mdi yeswa kwenzo nene yira mi vitamin a besem wesim bwado bon saso yira son sobi ya genge kuman kiri nune mbiraja
2: ya wa bane vitamin A yira sumi nune mbiraja bansona kasa amiso
3: ya de ya kakama vitamin A ye mima kwa vitamin ba wadabi ya ya vitamin A ye mima ye mija ya tambo mija ya ton wisi so ton wisi mbaile tetia ye vitamin ba mo ya wa gagong kumwa tia ye me miho ya dankiri mame kumpe ya wa ba ton wisi ngira kuro unoro me miya dambo mi ya
2: nalasono
3: limbiraja
2: ya wala jina nina gandina soo soo kwa soo vitamin A wa suga ya faniji
3: vitamin A ya wa jino damino soo mswa de iso kuhune ya ba mbiraja ya ton ya nguru bayri ya vitamin A mo ma ndiga ha siya siya ntiga vitamin A mo kama boom to yeti ya vitamin A mo ya ma sa ya bun su aji ya jeno isadi benimba sa ye ye mba ma yin bika ya ya jeno da ma ni ba mo karoto mi ye ya vitamin A mo ka gem ka manguba ka manguba ka ten ye ba mo tantim tantim ba to kama disa mun begunu de ko pe wari ba
2: salad
3: ba salad ba eh momo
2: ya mora ton vitamin A ya komi wangu si so mona ga kwa ga tubusi na dogo suru
3: ma ya komi de sa na gen pe ma vitamin A ton no so ya yo ko ta awa ma vitamin A ga komi won ka komi ton wisi so ko a la ga ko ga don won no ni india ka la ga ko ka tu ma won no ni a ga ma nyenwa swat anyenwa gun to ni swat anyenwa mo won tutu gun ye mindi mindi ga tu na ni ko ma vitamin A ya man komi
2: tengwe bibomwa droto kobomwa awasi bomwa wenje bibomwa bila mija wa vitamin A en komi yero yana sam dotu
3: vitamin A en komi yero yana sam ni be ba ila gare ko ya kiriya bibi binumi bibi umanga wono saka batore a ila gare ko usat ba wono sara piko kade wa ila gare ko fufu ma ganga ya komi bino embira ja de vitamin A mame kurawi ugura mokuru noton kuroga gura mokuru fe vitamin A ni ya wikumi ya
2: yamura saa turu mwa mi besen fagi ngu ye gube jiro ama suse kerana dukuturu vitamin A ye nkomi ya ruu besen gu siso sukma usuga etabu kuhu baga bangwe ni suku
3: ee ya wene suku ya mwondi ya noho ade damano yankwa ba dewe kwe waribo ya mwami soodo ane edi yankwa yimbiro yo kana bahem bimero beba bibonke mummi budde bibonke dede mo bibonke dede kadon vitamin A de mi gawa hana ne bi ka yawa bon so no non kadon bin bon pon vitamin A wala wala
2: ya wala be sem fage mi gon sugo nyera menami sa je wasi amonga we abdul jalilu bi yimoru dokotoro gbangbere gangere dokotoro jiro ka bi sanna sa fage yedi radio no sinan sore ki bu bebe su sare ki sire krumen na sa to brosa siera ungwene su nene be vitamin A ya sama yire su su be sem gusi so gengi ye sa nani mbara rumbira gya ya sama yere ko kariko mena sam diange ni jimo ye sa vitamin A kom yero su ko su ga tuna ye mbiro ye ma sa nyen wa seiro ngoguru su ko su ga tabuku mena bebe sire su sare ki sire kru to brosa siera ma ko ton kwaro

我的银鼓锣响呜。干为那马家将一弄，阿贝主家的弄木路，走路苦啊走路你也怪我，是吧木？伢罗我苦啊，我那不干都给了你。

Wait.

nori anti wo nori me nguraba mu me kurujedi magara ya wino.

Sere yi ewa seji, nara yon nama bwero mwupaye.

mo gari ni ba paro aye ibogi ave de fe no alterma coro.

0: yugo bebe iwanyiru isorunmo kobasu abia mmamu bubesu saetere inua bamatie to yiruwa sume yemagina hugo gina kuralo sango da nigitemo Ye yi sa yi sa de mo kuru no si aya we na ya wa Kuro buga duro bu
1: Ye yi sa ni an duro ji mo

Musa Idrisu. Bata Oruk Beren İbrahim.

Saya saya kira dia gaulu. Iwana kasiru mayo galwa.

Ça sert à

Si la sole. Si la huyeron, Mario Crowley.

sur la vieille. Salut Selma.

Africa, and they are beyond Nigeria. Figo, you a co-gerent,

ambo sera den na lu so le fi ya wo ipe ha awa wi pia fa gintin

you. That's your

Etanico Angelo, vamos, fugamos.

Give him a Lucida. Ça sera fatal.